wala afida qalilan ma tashkurun ñun yalla yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol bu xalat ak bëgg ka bañ nonu ma len ko defale nak waye ni ma len ko defale ñun neew ci ñom ñoma ci sant khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram santu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yaqule djublu ci mu yakole lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dagn ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun wayru ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man di yir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim tere yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere biti toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daal di ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbeuti seeni bëtta ka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru
لا يسلخونك بأبصارهم لما سمعوا السكر ويقولون إنه لمجنون وإنه ما هو إلا سكر للعالمين. سورة الخلم sun borom ne ko xawtut rek xawtut xawtut rek nga dem yowmal xiyam xawtut ni ha ni waaw borom bu ci toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yakule borom bu ci toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yakule pour nga alku motax yonnati ali mu sallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé dal nako yalla doli ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune ak ñoo ñëmi beut ak ñëmi beut ni tuugé way ak ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñimi beut mané ko wax nga deug dé dañuy sallu sex di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magal do am borom keur ba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonenti ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyage ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yegge ci dekk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dekk ba dajé faak ño xani dañu bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dekk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañ alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tasaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolu len yang ko wax nak du téna lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank wa ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew li ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len moytu len moytu len te kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay waaw dañuy am dañuy wosin tay wosin tay wosin tay sang lire bi solal ko bam ni juggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé president la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara ay di buri sara bayi len estati lire yi wo ci bayu yowmal xiyam da nga layok sa dom bo moy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way beutuñu luñ xol mu yaqku
mo awa domam di juddu wala bam juddo rek fa sasa la ñaan yalla musul ko ci aybut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran monako misal wa inni samaituha maryama wa hi sahabika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaituha maryama wa inni uhisuha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bay yi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaituha maryama wa inni uhisha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolof shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna benn wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu mi doxantu bay rombu aw xur rek seen benn way bo xamni ma nga yor ab dekk ako mart tek ca lu melni weñ diko door comme ñu teug yi def di door wali bi waxuuti ko rek waxuuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew bo tim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wali bi niko ah mba man doma ci bolé man mba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won képp nga moy yalla xélu rek motax nitu yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam accoucher nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa sasa motax jigen ju jang diiné sa bu deme hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako lemu nako lemu nako lemu amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yannabi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher au lieu que manam bu ñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joy bi ci dara doy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netti mu ni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy mu ni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul mu ni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama doon lu ci mucci de loolu la yaronte sallallahu alaihi wasallam wax
hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mauludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja ayja sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali salatu wasalam muni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ñi ci upp bëta leen fa yob ñi tedd ci armel ya ci tiwaawon yonent sallallahu alayhi wasallam neena ñi ci upp bëta leen fa yob ñi tedd ci armel ya ci kawla yonent sallallahu alayhi wasallam neena ñi ci upp bëta leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena bëta leen fa yob muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutel leen fa yob ibn abbas neena yonantu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel leen fa yob beut bu ay beutel len fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn baganté rek beut yi rek han yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko le ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xissa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru president bi ñak limité ab gisam taxna mu gis yusufa meunatu la teud ngaw mu invité yusufa niko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa niko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mané ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñak tie sama gis ñak limiter sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité
mag yeen la dina len ko wan dal len di inviter café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni ay ca dag len te beur mburu mi ah jigen ñe commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ lu ñuy def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëdi daami toke yonent neena bo xolé bo nopi neel ma sha Allah bo gisete lula yim yonent neena bo xolé bo nopi neel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof njaay mënta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek loolu ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la loolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nang ketek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñoma reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ nga dag seen loxoya kon yusufa bata ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd beut bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reeyul semmal la beut bu la reeyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom beut bu la reey rek semmal la beut bu ay wolof njaay neena wolof ko teunk deug nak neena bu la reeyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beut ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim bindé asamanam si ba nopi ak soufam si mo mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom beut yi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala dit borom beut yi ño doon xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñen balma jangalé rek la ñen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka al basaru khashian wa huwa hasirun min suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yaqoy yalla ne rego jeru len xulli len wol beuti seeni beut rega ju len baxam farjil basara wol beuti sey beut xullil gor gos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal en balma beut mom yalla rek ci mucc ak kum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee
ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njibat njibat bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu sala japp ak tatala japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxena solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxena solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammati min sari ma khalaq rek yalla mussel la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla mussel la ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tarafi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga bëgg yalla mussel la ci beut la yal seigne touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al-ayn ya allah yalla mussel la kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak na nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet be ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bika limatillahi tammati min sari ma khalaqa tufliku mu dem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama'i wa samin alim tufliku mu dem wala ngani wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasari ayni ala tufliku mu dem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu khalis dom diru ko de borom beuti toke yoy nga xamni dañuy wor ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy wor alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jerok ben way ñu garé ci autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé tokey beut neena ay way bip kat kat borom tal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew siñu ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta de da ngay solo yere rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko bala nga ko sol limuko de waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tudde nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toke muna muni li ci sharia wax moy nagn ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ko botu mom nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu genné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ko mu xol nga am ayib naam nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya al-khabar wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya al-khabar lol la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq mu ni xam nga nuñ lay defal nuñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëk tambalé ci sharia moy day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ neena ba gis ni nak mëna tu ko fay kon legi nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanul a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dagn koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la lum yakati mu fay ko lum yakati rek nako fay
mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali salatu wasalam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafetona rafet la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëm ji rafet

dal di wut ab sor mu wër ko benn tiise laxas ko mu wër ko nga xam ni léegi li tàmbalee sa jumbox ba ci say tànk kenn du ko gis waaye li tàmbalee sa jumbox jëm kaw lépp lay feeñ dañ koy séen léegi nag saxlu moom dem di sangu ji bi muy sangu am benn waay bu ko romb xool ko gis rafetaay bi mu ne ay waaji le waaji moo rafet waay ah saxlu daal di sangu ba génn di kat-kat yi di lox daanu kiris ñu tëpp-tëppal ñu ne saxlu day dee rek ñu tëpp-tëppal ba yàlla ñu ne ah yonent yàlla baa ngi fi nañ daw dem ci moom wax ko ko ñu daal di yanu saxl indil ko yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam salallahu alayhi wa sallam comme am na connexion diggam ak boromam ndeke mu ni ko jàkkare xam ni kii toogee bëtu ko jàpp xam ni bëtu ko jàpp mun waaw ku ngeen ci foog ay bokkam ni ko ah am na ko ñu wax amir ibnu rabia ku ñu wax amir ibnu rabia amir ibnu rabia di romb na ko léegi muy sangu muy yéem ko ci taaram bi ak rafetaayam bi yonent ñu wol leen ma amir alayhi salatu wasalam ñu dal di woye amir bi amir ñëwee salallahu alayhi wasalam ni ko amir galaxndikul amir galaxndiku mu ni ko sëlmun musëlm yonent salallahu alayhi wasalama jël galaxndin ma ak sëlmaay la tuur ko ki nga xam ne mooy saxl mu ni ñokkit jóg mel ni dara musu koo jot mel ni dara musu koo jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nag kenn wérantiwul ni bët lu am la bët lu am la bët bu aay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la moo tax nag saria sant la ni la rikk waay na ngay sàmmonte sab gis bala ñu laa tuumaal sàmmonte la sab gis del sàjj say xif te bañ loo gis tudd ko moo tax sëñ tubaa ni laa tansuranna li suratil malia aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay deng ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bum amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla binde wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mun waye yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni bëpp togn rek dañuy togn ci seeni bëpp am na ñoo xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mom kay yow yaay du mo yow ko xif rek waye ñoom te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xam ni xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafet te mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gi yalla ko salmet tek ci te xolala ko yobbe xolala ko yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul nga añane ko ko nan xol ak diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan nga añane ko sa jamu yalla do di yaq fekk ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبرا. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيتشام. بوكي جلدي بوكي ني بوكال الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaané ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khulub la neexé ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol mu koy yaqi yaramu borom di ko yaqi xelam di ko yaqi diinem bu ëllë yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bu ci jëkk mooy fen jiw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko sa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit tëgo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee na nga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na workat bi njiital safara kooku ñu wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee wala mu war la mbaa mu wax la lu dëgg lu ko xaare bis pénc da koy rey léegi lakk ko léegi kon baax na bi nga xamee ni iblis ñëw na toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent sallallahu alayhi wasalaam xam gi mu xam bañ dara te tegoo ko ci sharia danse bi ci nekk laaj bi mu jëkk a laaj iblis daf ko waayo iblis li yàlla bind koo ci gën a bañ iblis ni ko saa baaram ni koy li yàlla bind lépp yow laa ci gën a bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasalaam ni ko waaw loo ma bañe déggal tontul iblis loo ma bañe ni mu ko bañe daray sharia nekku ci dara dara dara iblis ni ko li tax ma bañ la mooy man damaa jaar yoonu safara maay kilifak waa safara ma boob mbooloo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara dugal leen ci sama mbaal mbaal naa leen ba jàpp leen nga dab ma teqali leen génne leen ci sama mbaal sànni leen àjjana yow fan laa lay bëggee yow xam ngay du ma la bëgg mukk du ma la bëgg mukk yonent ni kon baax na waaw yow iblis gannaaw man sama jëmm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yàlla bind koo ci gën a bañ mu ne ko xanaa ndaw luy jaamu yàlla ndaw lu déggal yàlla dong laay bañ a gis man iblis moom laa gën a bañ ci li yàlla bind gannaaw muhammad ndaw lu déggal yàlla gannaaw muhammad moom laa ci gën a bañ yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waa iblis yow tamit yow ñàkk nga njaamur di ndaw loo xam ni bàyyi na laak sa yëf jubli boromam topp boromam waaw kooku loolu ba jotee moom ba di ko bañ mu ne ko yow ki yàlla yéen xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg ndaw loo xam ni iblis da koo soxla mu wan ko gannaaw addina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw addina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam topp yàllaakub yonantam xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw nag léegi ba tey bëgg naa nga wax ma gannaaw xam naa ki nga gën a bañ ak ñi nga gën a bañ waa léegi yow lan mooy sa ndàjji xol loo xam ne boo ko gisee rek kontaan boo ko gisee rek kontaan mu ne ko xanaa li nga xam ne bu ma ko yëgee bu ma ko gisee gis contentement yëg contentement dëgg mu ne moo ne ko mooy man mu bëgg addina man mu bëgg addina moom fu ma ko gis rek kontaan naa fu ma ko gis rek kontaan naa kon rencontre diggante iblis ak yent yàlla muhammad waxtaan waa ngoog mooy bañ nit te tegoo ko fenn al buxdu ab julit amul sañ-sañu bañ doomu aadama te tegu ko ci ay principe yu lislaam nangu yu lislaam nangu rawatina nag sa moromum julit moom daa koy jëlele te boo xoolee nag li gën a bari julit ñi ñooy bañante ci seen biir julit ñi li gën a bari ñooy bañante ci seen biir da ngay gis julit boo xam ni julit boo xam ni boo ko laajoon xaritu ab julit ni moom ab xaritam boo xam ni ab julit la ni moom mu ne ah man ñii mënumaa xaritoog ñoom waaye gis nga boo ko laajoon ab xaritam boo xam ni gëmul yàlla mu wan la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër nga gis tiijaan boo xam ni waxul dara dara dara ci xaritoog ab murit tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit waaye d' accord naa xaritoog Molière d' accord naa xaritoog Victor Hugo d' accord naa xaritoog Serge Bousse waaye xaritoog Mohamed mii ab murit xaritoog Mohamed mii nga xam ne mooy Abdoulaye déedéet xaritoog Abdoulaye mii ab murit déedéet nga gis murit boo xam ni moom it xaritu tiijaan waxu ci dara dara dara dara dara boo xam ne ah nañ koy tiijaan yi moom nangu la am xaritu tiijaan waaye nangu naa am xaritu Serge Bousse nangu naa am xarit intime boo xam ni Serge Bousse lay tudd nangu naa am xarit intime boo xam ne nii Trump lay tudd nangu na ko am waaye xarit boo xam ne ab tiijaan la tudd Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleli nanak ko xane abdulit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp ta doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xaritok mutasawif ab salafist waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ñu ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lo ko bañe ni parce que du dund sunna ah da ñul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab mourid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ mourid yi ni ñi ay bokalé kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokalé kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo waxe muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone ciëkkalé da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënone ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko jur sari ak nañi du nek ci mom sa bu ko bayé amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko bayé amuto droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la lakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko meena na ray ray ko ay frère frère yu bok ndey ak bay bañante bo duñ tudante wala ñu bok bay bañante bo duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal ji lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañe sa grand frère bi mul mom alal alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul lolou gënu bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit jëru bañ nit di bo nuyo doko fay doko tuddi doko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digenté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak murid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngene wahabi bi ay frère ngene nya ila fa aslihu bayna akhwaykum fa khalen do sen digeunte rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam bay sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexalen ba defar seen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi la ñi ay set lañ rek ñi ay set lañ waye lo doon ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo doon 8 ngolam 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi muy waye murid yi dañoo dof murid lañ yow lo doon ina murid yi dañoo dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekeuti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañu murid bi e murid dañu fanestisme dal ñum seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi mu na mëna ay frère ngeen mu na ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yonnentou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bim fi datam jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñent sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def ci wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidna abou bakari sadiq radiyallahu anhu yegut lulu rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci Omar muna dogu yap wi day noy na ta neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Sayyidina Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bu mu xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex ken du yegni daj na dogu yap ken du ko yeb mu pous Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousmane mu ci gëna yey pous ko Ousmane Allahu Akbar Allahu Akbar Sayyidina Ousmane Sayyidina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day Sayyidina Alim karam Allahu wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Sayyidina Alim karam Allahu wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lampe bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisone nako way bima ko gisse Omar la ko pousse momu ci gëna yey Omar ni may ndaxim kat gisone nako way dama defone Ousmane mu ci gëna yey mu pousse ko Ousmane ni may dajon nako de way dama yaakarone sax Sayyidina Ali momu ci gëna yey mu pousse ko Sayyidina Ali may daj nako de way dama yaakarone Abu Bakar ci gëna yey mu pousse ko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni ciep dani muhammadun rasulullah walasina ma'u asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'u ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan siyamam fi wujuhi min asari sujud salika masalun fi tawrat wa masalun fi injil ila akhir al-aya sun borom ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam namuni borom gise buñ jakarlo ko yefeur ñu jakarlo ko yeufeur ab yeufeur dong mo jar bañ lo koy bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufeur bi nga ne xana kefeuram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam ji newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufeur la kefeuram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëgge kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day beug murid be defé ni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum wahabi bi day beug tiyan be melni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day beug wahabi bi melni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day beug murid bi beug ibadur rahman bi ba tiyan bi beug wahabi ba melni ño bok nday ak baye ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum frère beug frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bughd bañata teggu ko ci sharia en balma mu nonu bo len gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacce bopam ma ngi siyar de ma ngi jéglu de wuyutu patam ndox sax jotuko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soli dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dalay musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tidiane bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisaat bu gisee tidiane bi wacc bopam defani tidiane bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo ne ni la tidiane jekke melo nak mourid jekke de seigne touba ak seydi alhadji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn ngoula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tidiane as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraaje sax danañ créé daraaje buñ amul won ki daraaje sax danañ créé daraaje ci karamu yéfer won ko ni ko duma sa nawle julita gën yéfer ahissati ala al-kafirin mourid bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraaje sax dana créé daraaje ci kanamum won ko ni ko duma sa nawle ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yeufal as-sillat ahissati ala al-kafirin bo mu won daraaje sax dana ko créer ahissati ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughdu al-bughdu legi al-quran da waxon li ahissati ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacce sa bop bo gisé yeufur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakii asillati asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin asillati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacce seen bop nan no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam asillat alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ahissati alal mu'minin murid bi ahissati alal tijani yuna ahissati alal muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahabi kenn ko ne di jaay sa morom daraja mourid ba ngay jaay tidiane darajam tidiane ba ngay jaay mourid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi daraja wahabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ko nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy koy nan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati ala al-mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mom da waxon ni ahissati muna munil ala al-kafirin waye as-sillati muna munil ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufey soufelu muna munil sa mbokum juli do nga ko yeyo sa mbokum juli do nga ko wara defal sa mbokum juli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufey soufelu wuri doona li yirfu nurallahi bi afwaahihim ah yow mourid bi sun borom may wax de yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim yow mourid bi da nga bëgg ni tidiane wërta existé nañ ko fi jëlé ak tidiane ya munita tidiane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh amadou tidiane ngani na fi jog yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim ah yow mourid bi yow tidiane bi
1: nga ne murid da fay wara jog te leerul murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yuri doona li fo nur lay def wayhim yuri doona li fo nur lay def wayhim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yuri don nit fayim le yuri dona li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimun nuruhu walaw kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimun nuruhu walaw kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmed bamba jim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidian du ci man dara wallahu mutimun nuruhu walaw kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmedou bamba mom la cheikh ahmedou tidiani beggone ci ak tidiani ab wahabi du ci man dara ibadu rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimun nuruhu walaw kari al kafirun murid bi bu fekkene da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ng ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimun nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jang alquran duko jariñ dara ta am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suno du te ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamne dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma di yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bu ñu jur nono ak bañante wallahu mutimun walaw karil kafirun walaw mutimun nuruhu walaw karil kafirun walaw karil kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay yi ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sempi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé te wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki nga wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuri doona li fo nurullahi bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimun nuruhu walaw kari al kafirun walaw kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog
0: al bukhd bañ nit tego ko fen bañ nit tego ko fen yeren ci anas radiyallahu ta'ala anhu yeronte bi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al islam wa salam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digeunte jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidiane lepp ñetti

0: Ah, kon de man ngal la jëkkër ak jabar.
1: Mayam ci fofu, mayam ci fofu.
0: Sayyidina Abi Hurayra, ne ci lañu ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena tuftahu abwab al-janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu fayughal ansir fayughal ansiru hasaini ata yastali'a ansiru hasaini ata yastali'a aw kama khala al-yusra as-salam rawahu muslim ngi minde sallallahu alayhi wa sallam ci abi abi ñu jël ko ci sayyidina abi urayra ni yaronte sallallahu alayhi wa sallam neena guddik altine bu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik alkhamis bu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jéggal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yéré sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jéggal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokkaliwul yalla guddi gogou yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom bu ñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier leen ñi melni yow mo xamne da nga jëron dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam diñu mune mom sayyidna abi hurayra yaronte neena sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracier guddik altine gune ak guddik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoo tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti diñu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastaliya tegal ma fay document bi ba kero ñuy jubo ah yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dara dara dara dara lul ibadur rahman la wala lul ab wahabiyya wala lul ab murid la wala tidian la li rek nga bañé waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbekte di am contente di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop do melni ñaari bir yuñ takale sima man yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mouride ak tidiane bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima ak wahabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu ñu takalé sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay bëgglo man yalla te yalla sa bu bëggé soti mbigam sa bu bëggé rek dana taw yërmandem ci kaw ña nga xamni ñoko bëgglo mum rabbi sutti wa jalla jalaluhu yeenen ci sayna abi urayra dila anhum mun yunus sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mun fa man hajara fawqa salasa fa mata dakhala an-nar na'udhu billahi minan nar bi urayna neena radiyallahu ta'ala anhu yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alayhi salatu wassalam dagamut yellut jaawdu.

joxel ñeral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko don ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ak serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ci internat bu mom wéru déwu né xaalisam dina ñëw kene ci daara fay jàngalé fi sa billahi bo lé ko yara wéru déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko sëriñ daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu llaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalay la yalla binde boko ne balma fetele fi mu bayela ak lepp da ngay ñew diko jappale niko balma roqanti la fi mu bayela ak roq ba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayela ak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek pare nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ne ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arba kon bu beugé mucc numuy def

moy loi yalla yi nako jema respecté ak num mëna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yonnati sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yonnati yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekké bu ñékkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu né sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digam ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté ngén Allahu akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi coono bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaq rek tuna def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom lool la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci education leleng nga defal ku nit sax lele nga defal ko ni sax mu trahir mu war la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla ay fay mom du fay dé yalla ay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h de maté yaq sa li nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yete ne manal lu sen bop dara yaay yekati yaay yeleb bu day waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol ate bombal sey bet ila akhirih choona bo bepp yang koy togo wajur ya ngay teud di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bob yep yang koy daj lu yëngutu nga jox lu yëngutu rek nga jox lutax
masuliya bi nga yoré ci yor njabotu jambour te lu yëngutu nga jëm bala nga tudd ñom ñëpp dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudde bo julle ba selmal niwal bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñëpp ñew nañ wala ñëpp ñewuñu wastabir alayha ciona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënuto dem fenn mënatu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënuto dem fenn légui ba ñu fatlikou Cheikh Murtala ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon ben bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ñuko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yakku na mënutuma dem gone yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la muni moyen yen yena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xamna ko man ci sal bi diko deg mu koy waxante gone yi gone nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xamna mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xamna ko moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo seug non la ko yalla xamalé ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind na ko lul xamal na ko droite xamal ko gauche ci nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal na muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñëwul suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu féké li moy démocrate adina la wax di adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni doom adam mo bind bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara muni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yonte yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitam yag ni ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politique waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg li ñi tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax ñoy ñu ko xet saway discipline discipline bi nga xamni minita bi daf ko wara am
parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yonta yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leen dem nek militant iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow militant yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam recc ci say loxo ba nek militant iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben way kat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu muna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun walla way kat bi wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke militantisme bi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la di fréquenté gañu bax ñi loolu la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lolou wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay yu bax ñi muni lolou obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len
من فرطلا ويقتدي بهم فريضة. ما اسك نيون سون دوبي نين لين دي يار تي ني روي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم ناخ نين لين يار تي ني روي سي احمد بامبا اسك نيون سون دومي يار نين لين تي ني روي سيد الله جي مالك اسك نيون سون دومي يار يار نين لين تي ني جيم روي شيخ ابراهيم نيس الكولخي ديدت سون دومي يان ني سيني ريفرنس danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du sen reference ay molière victor hugo machiavel etc etc ñoy ñoy référenceu xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoy ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ki ngay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousmane moko wax dé radhiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seigne Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu nan la da nga tardé Cheikh Ahmad Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yonent Yalla Muhammad ci kawsu naam ni jaara fa Muhammad jaaron rek parce que Yalla du won Yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale la ak mom boko doonu tit kula xol jaawale la ak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ki khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawlakhi nekul rek bo fasene barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fasene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radhiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé Cheikh Ahmadou Bamba raqmu zani Seigne Touba am ñaarel moy Cheikh Abdou Rahman bu darul mu'ti té lolu dara mayu lako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du ciagul dang koy jéme imité dédé jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba déssu len mëna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dédé isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdou rahman bu daru mu'ti cheikh abdou rahman da nga nan ki seigne touba muy dox la ci kawsu
bo jangé tarikhou cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé ak barham diop nga jang tarikhou sayyid alhadj malik ba dajé ak cheikh ibou saxo mas nga wax ben way mané ko képp ku ni won buma gissone cheikh ibrahim nis al kawlakhi defal ko nangam nga giss barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gissone cheikh ibrahim nis doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinc mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñet ñoo ñan la cheikh ibrahim nis al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou saxo serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukkel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi nima dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf lolu kako war na wax bam ci joté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé yi li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé yi li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li waykat ba dako waxon waykat ba dañu dajé muni lal te baña lal li mané ko lo fi lal dina ko lal li yow yaq go ne yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal li lo fi lal dina ko lal li waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ab di philosophe philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lal li ko lol la xon waykat lu ngeen fi lal dina ko lal li inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balin fi juma ji sa dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goré yi defaruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas allah aqri qul ala qadri qul ni ngi waxe sax ala qadri niko yonnabi sallallahu alaihi wasallam waxan khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañoo deung bu jëkkoon danaka mën na wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax gone yi rek bi amé ay nit yu jëk dugg ci internet bi bëgg féré li gona yi walé ni sëriñ si ngeen di top waruñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju ne ñu tek ko ci seen kaw ci la wañu ko wat nak mané xaaral ma défendre sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu war ci la ma nekkon loolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ si waxuma sëriñ si way yonentu ye sax alayhi wassalam yonentu ye alayhi wassalam sun borom dañi ma leen yoni mune bama len yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci al kitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonent yi la wax de lol al qur'an la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adamam ñaarel mu yonti yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam mun ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seut yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitabu sunna mun way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne si sun serigne su dëkk si taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar
waye suñu serigne sossé bayi nañ fa ay seut yo xamni ño gëna dëng xala lolu xam nañ ko waye est ce que lolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekke ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñoñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fule ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolou alquran mo nako sante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci njarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne njarim faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té kon légui du ñak maam mom ñu wara wéet waxtaan biiru neek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor loolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulah mënta ñak baña jaxaso procureur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom procureur yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikk ya tayam ci ta manu mani amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat digle wul tere wul di muhadimat nu meuna nek sa serigne muhadimat mom diglewul terewul day tag gën gi mbi def ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund dila wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo dit serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ak tere legui na buñ demé ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nagn ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nagn donga yi febar nagn motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañu bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wër pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jall ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tege ci yoon ñi ngi ni ciocc tege ci yoon fofu dem amna fa kon aggu guñ jamono bu yaqba
ñuy jël ay téré di leen def ay sëriñ dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé xoqal bu kaaw bi ñu naan matna sëriñ xoqal bu kaaw bo gisé ñu naan matna sëriñ xoqal bu kaaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibul ci xoqal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoqal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoqal bu kaaw doon su sëriñ dang koy jang jëfeku da xoqal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaroon wax la fi wali wi jaaroon jang ko te jëfeku wa legi yow mo xamni mëno firi abajada awasa ataya kala mana sa fa da kharasata sa khasa sa khasa mëno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sab seri te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila téré ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ene bo gisé seigne modou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ko muy andal rek sétal ñi muy fréquenté rek jaxassol ak ñom touti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbay cham neena jirul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbay cham munaw muni xolal ay and ndom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan aw wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtanu ben passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defee yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dong yi mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay son baat bi xawa son ba duma mëna jangale waat su ko defee kon xamna dama yemalé fi waxtanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawati na ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamale fi waxtaan wi rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lool mbekté mu reere reere di mbam nako yalla xam nako dimba ak katrir moy ku ñi wax yag nako tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanci ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal gu mag di jupsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila diglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor dara dama dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen joju borom kërëm sax mas na ñew fi ci daara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wéru de wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndeysaan mom ak soxnam yépp bi soxna su ñëwé sax la naama ci radio ba ci état li lañu woté fa lañu jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ Modou Mbaye Cham lañu jot ñu né fofu lañu woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimuni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu né ko wa mum dé mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu ngo yalla xamna ko dimbu dama begg lol mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndeysaan ñom ñep ba ci barki dembar amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bi ci rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam ñum jënd fi xom dani wa man de mas na may deglu ben émission ñu ni seigne moustapha mbaye sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi la ngay seen moy dara
bim ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ko lay sét may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal yalla xamna joy mi ma fukki atay ngi ni ma la di la diglu guddé ak bëcëk dal di génné radio bék yépp won ma señ mom radio bék yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jëf joju yalla nako yalla def ci téré modou bay tiam jëf joju yalla nako suñu borom def ci ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ modou bay tiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu ri yowmal khiyamati akbar ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ modou mbay ciam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dik gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xam nako yalla nako yalla def sa tire jëf yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ciy def ak luñ ciy ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamuñu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf way yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li ba ni wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuy bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullah ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fi ne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tammi ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolou bëgg lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen téré jëf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amérique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo wax mo ni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaahi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jëf ñu ngi leen di wax jere jëf jazakumullahu khair jazaahi naka jek sa ñak wi barki dem dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi ak ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey muné mo way loy wax ni maneko man sa buma xiyé mang tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper ko couper ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li ñu dem sama do ngay tusu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wala fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wala fi jangale fi indi mu daal di re dem
te wax na deug li ma doon def man nako de ne ko demal ci sa li waje yow ligeyal ma indi wi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatu mako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawm qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawm nak wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

fuñ jëm yàlla bu fa yiw yàlla jëm fuñ jëm yàlla bu fa yiw yàlla jëm loolu muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko wax te moom la yàlla yónni ci jaam ñi bëgg lu neex jigéen ñi bu ñu tee ñu wax leen ko ngir yàlla subhanahu wa taala foo jëm yàlla bu fa yiw yàlla jëm la yonent wax sallallahu alayhi wasallam mu ni waxal ma jigéen ñi ne leen kon buñ solootee ba noppi nañ muur seen bopp yi gerefaas ak nim diise gerefaas ak nim tànge gerefaas ak nim xeeñe boo ko tegee ci sa bopp ba noppi l'islam ni la muur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko caa tegal koy gënal kon boo ko ci dee teg bëgg ko woon waa mbedd mee tax ñun la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la capp cappal la fu nekk ay gaay wër la de tar bi la yàlla bindi woon ñu démonté ko teg fee fabrique seen taari bopp taf la ko fabrique seen taari bopp yan la ko nag ni la demal génn télé nga gis xale bu jigéen boo xam ne nee naay tiktokër la balaa génn tiktok fenn fenn mu capp cappal fa fu ne mu capp cappal fa moo kookoy wan le monde entier moom ngay wan sa bopp te yàlla ni la wan sa taar boobu garde ko yaag sa borom kër tiktok rek tiktok war a def benn live rek mu jaral la nga daal di démonté ni la yàlla bindi woon lépp ni seytaane abal ma say bagage ma monté ko ndax dama war a génn tiktok seytaane abal lay we nga monté mu abal lay xif nga monté mu abal lay ngaam nga monté mu abal la yonentu alayhi salatu wasalam neena sun borom neena almaratu saliha du mel ni jigen ju bax du mel ni jigen ju bax du mel ni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma la ko waye nak li bu xolatihinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma la ko mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolu bagage ci seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggon bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mun na la ko pardonner waye bagage ci seytane la ñu ne ko lutax muni kera buma binde nit akup taram man yalla ni ma sobe seytane dama lancer defi dama lancer defi nima gis na ni nga binde nit laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga binde nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam mune waye nak seytane ni waye nak yow yalla lancer na la defi ñu noddu tok sande ngeen bal mo lancer na la defi mune ko mba xam nga ni jige doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bingo bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha mune ko waaw fala yu khayran qalqala dina fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala ne ko fala yu khayran qalqala dina fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootuñu ko bëgg tar bima len di imposer man seytane mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggalo attention wa man yattaqi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubin sun borom ko wax tabarak wa taala suratul nisa sun borom ni kep ko xamni deggal nga shaytane abu ye nga ci li shaytane wax d'accord nga ci li shaytane wax na kon bu boba na la woor ni man yalla dégager wona légui seytane moy sa allié mune te képp ko xamni seytane moy sa allié nga bayyi fi yalla mune ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhira lolou la sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam buso bam xamé li mom mune mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah lolou tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew

ci almaratu saliya lolo tax sayyiduna afsa bam xame li mu ñew nek almaratu saliya lolo tax sayyiduna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek almaratu saliya motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba jalla ndax setané mo lasé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu waxset ak xiwnu waxset ak nim rafet ñul kuk ngeen yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wallahi yeeguko yeeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la tay gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petet mom fim dekk souf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow souf si nga dekk dafa jégué jant bi ba cieneru jant meuna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaray sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter mbok ci almaratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci almaratu salia ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu almaratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defon rek bok ci almaratu salia wax deug yalla amna ñeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañu na seeni soxna daan solo wute wut ak madame donald trump wute wuñu na madame donald trump di solo non lañu solo nga xam non la madame françois mitra di solo non lañu solo nga xam non la madame joe biden di solo non lañu solo kon madame trump Madame François Mitra, yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal à travers ci li ma gis moy ciol gi mom l'islam gëreem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak taxul nak mu dugg ci diwanu almaratu salia de ndax bopum nen lay def almaratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam du def bopum nen yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax akob yonentam moni almaratu salia du def bopum nen man waxumuko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ba mum leerna ina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena
dafa am ben sœuram buñ wax Asma bint Abu Bakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muné dafa am ben jëmi bis Asma bint Abu Bakar ñew di ma sétsi muné anna Asma bint Abu Bakar دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقة فأحرد عنها فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المعدة لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفيه يانت بي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى مو نيت لي موني دا ام سما بن سير سما بن سير بني واخ أسماء بنت أبو بكر دا فا نيو دي مراندر بي mune bimu duggé rek yam ci yaronata sallallahu alaihi wasallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt sa yara néna nek mu duggu ci rek yaronata bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la mune wul bit won ko gannaaw niko ya asma mune ko labbayka ya rasulullah muniko jigen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xar kanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muniko labbay ka ya rasulullah muniko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xar kanamam di tenki loxam yi di feñ amatu ci droit asmani wagne delu sen keur sallu jot te fat tayatu sallu jot te fat tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca ten ba di rot min way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñ jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñ jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duggal ci trois yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokko ko pour ngelaw li sokko ko pour montagne yi sokko ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net li neena yarhamullahu nisal muajirin alawal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna aksafa ila akhir alhadith sayyiduna aisha neena yalna yalla yeeram jigenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy nya gadayewon makka and ak yonent ñew madinatu munawara mune yalna len yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am benn sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xane ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni ons billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di muro ali sallatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca téen ba len aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan
jang pratiquer xam nga ñun ay bi da ñu rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ca dac ca lu nek waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaan nga teññek illi yamale ko daara ja dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara ken yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may lu le tax ñu am connaissance bu bu ñak muru mu futiku ni ñoom bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futiku ni ñoom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoom bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alquran baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yi société yo xamni bëggunu jigen ju yiw al maratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay shaytané su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoy lañ bëgg na aussi billahi minha secrétaire yoy lañ bëgg secrétaire bu wi joka régué ju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rekli seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekal le beuri mu ne saw xuru safara ng koy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi bëgg al directeur de société secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñi wax xuma Ndey Fatou Gueye defena tam ñokon wal fajj ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci loolu seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni sin mi mara waxale wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye ko mëna attiré goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aïssa ni yalla na yalla yërem jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni ni rek ñu ni la ñoñ ñoy al maratu salia jigen ñoña bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran ak ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotté nangul nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leni l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci
bu julli jotté dal nga jox kep kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ne ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni aske li moy ngëm aske li moy ngëm atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go alakhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ng lay xaar ak go alakhirah moy don sab yol eulek ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salika kuko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong deganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentini da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni li kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentini ni la ngani walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wërta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santale nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkano ka laaj kay ak sam xel sa bakkano ka laaj ak sam xel ngay genn ci di ndax yonent neena won fala tasu bo dahra fa inna dahra huwa la bulen ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangalul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono je yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetul langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu sab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok sab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako worni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may waliyek mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ni ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitnay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun
mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni ma laye len ko bir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisee wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lu ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek waaw wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu rëcc ño raw balu fetal bu rëcc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan mi'yan dem leen ci jaw arun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bimu koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétiser ko bir kërëm sécrétiser ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamine wu ay wowo l'islam neena buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutam yu ay yu lamine yu ay yu l'islam neena nañ ko séquestrer bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo buy daw rek ben way xol ko dañu ay waji de sis ndaw footinga bu bokke ci borom bud yu ay ak lami yu ay yow footinga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole ban ciam lutu bax mu yalla sédé nako wa tammi walli mok bud bu ayam tammi walli bu xol ban accam mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ne cim rek du moy jeexal nga yow bokkato yow jeexal nga cimi walli non la mel cimi walli mo beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara yonent sallallahu alaihi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alaihi wasallam yonent niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb ndek mu gis ko rek xamni ki bëttu ko japp ak gemmi mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndjort ñu ne ah mor xudde day wala ablay demba day wala ñu ko waxe sax jobbe njay sama doyu badjel la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy len ma jobbe njay mu ñew ñu woy jobbe njay li jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko waaw galaxandikul jox ko ndox ni ko galaxandikul jobbe dal di galaxandiku mu ne yabil fi mu yabbi mu ne ko selmul jobbe selmul mu jël galax ndikit ja ak selmit sa tour ko waja ni ñoké jëg dem yoonam tous jotatu ko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndëm waye dem amul ñen bal lool la wolof mën ta firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporté wo comportement bi diiné jàngalé comportement bi diiné jàngalé sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi
yalla jangalul wa keur yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy référence jigenu monde bi kon ñom nit ñom la yalla roylu jigeni monde bepp ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bepp ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keur yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen len ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi guyoti kunna balen ko tok len ci keur ga est ce que la tek rek nga ñew ci keur gi tok dedet moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xani boko guenné goor ñi xemem la mu na mu ni bako ci keur ga wa dem daayira rek dem daayira keur seigne touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoru gi bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab aftar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom keur xeyna ci keur gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani seytane nga ko ab te ne nga keur seigne touba nga jëm ci daayira ba mba keur sa eladji malik bako fi ba ñew waxarna fi bu yoti kunna ala tabarina tabarjali jaylati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarina tabarjali jaylati ula da ngay dem marché dong lu ci jar chap bako fi ba ñew marché dong jar na chap wala tabarina tabarjali jaylati ula loolu muni lool melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yonent bi lay xol de te moy di genné sa tar diko wan wa mbéd mi muna muni way reer ñi do nga ko daan def ga ñu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt mo ko delut ba ñoyam dafa reer xamul dara wa kharna fil biyatikunna wala tabarajna tabarajal jahiliyatul ula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru gi bëgg laali asman mëno muru loy musoru nurul astriel la ko ma musoru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lantana li din ata tasri jismaka ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay deng bo beugé am diiné muna muni boy dem daayire bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayire ba muna muniko bul chap chapal bul teggira fas bul ab abtar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do dem makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax mi taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci daayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah te goori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere baati mbubbu nak far mbubbi goor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fatna yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara su garder jigen wër to sol yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen guy solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay
nenaay bay fall bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim lay jeme way yere goor nak la sol dal di jeluk ci ak dar tak ci ndig la te yere jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay set nga ni cheikh rafal ngay set radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayre mam cheikh la jeme nenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jeme keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga ciol ciol go xamne rebbum yalla ngi ci rebbum yonent be ngi ci fo dem ne nga keur mam cheikh rahim fall nga dem pour dem daayira so demé cheikh amul lañu ci biti bu lako waxul ci sayir wax na lako ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rahim fall def wa wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lantanali dini say nopp lantanali dini ata tasari jismak ya saynabu bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibrahim bo ñewé cheikh ibrahim genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibrahim genn la ci batin boy dem do yobu dara ci toyaba waye cheikh rafal mom munta toga ku yalla rebb yonentou bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentou bi rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentou ñoo rebb kuy sol cholu jigen ju sol cholu gor jigen ju sol cholu gor wala gor gu sol cholu jigen mune kon moy tundi ko len di juyok ndigalal yalla muy ndax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tindiku len lolo fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tindiku len di juyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax sëriñ bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré sëriñ bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamé grias yere yo xam dañu melni tamé bu wor waxuma sax bu melni tamé sangal sax mu xawatané waye tamé bu wor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xolé seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yengutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkal ma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yengu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de
li alama may wax fi na min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol kum sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def buru bobu ci mbeddi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def buru bobu ci mbeddi mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêt attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ak kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñ le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal ba nga fess del ngay recevoir télé bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn salle bi fa kastalu ci buntu salle bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonné sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waran di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñepp ayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñepp ayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin last lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeeni soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy benn bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnati bi yen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnati bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi bonofi subhanallah soxna taylibi sax ñoo la gëna correct soxna taylibi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele ya fi dak ndayele te yow da nga war na nek referenceu soxnay talibe serign bi ya len dak ndayele ya len dak batare ya len dak exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako
bu lay mbugal neena du la mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahsab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhifayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkun bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mo bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mo bayina man yati minkun bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhifayn la dhifayn azabu dhifayn dama koy multiplier par deux jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla terena te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala de ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa baye mom allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mané ko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci muna muni waye sa kanam sun borom muna muni ma yow fa yam waxin la waxin la sa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyin ku fi nek di ndayele ka batare ñuna mini da'af la azabul di'fayn azabud di'fayn lolu sun borom wax azabud di'fayn ñu wax ndax yalla man nga lolu muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu lolu ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 = 4 muni akama yombu
duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muna amul akama yom nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénients non la amé ay avantages non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla neena subhanahu wa ta'ala kep ko xamni soxna kilifa nga sa ben rakka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben rakka dama koy multiplier par 2 soxna kilifa yalla neena ben rakam soxna kilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna su borom xam xam bu jeffe xam xamam muna amuni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dede waqtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursawum xamul fum joge leg ma bet ko wursawum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakar yi am seigne modou mbay tiam fi ñew rek doon ma setti rek genn may leen xaliss bu bari man leen aya bango waqtadna laha rizqan karima aya bango am men seigne modou mbay tiam fi ñew rek setti ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waqtadna laha rizqan karima la rizq wursu go xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mugo avantage yango don't amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa woné kaddu gu neex yeedit kaddu gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim ويحفظنا فروجهن سالك أسكالهم إن لا خبير بما يصنعون القرآن لبتي من سورة النور يوم محمد وحال ما غور ني لين نيوميت نان فاج سين خولي بو نامي فيبرو خول سين خولي نان كو ديفار يقضوا من أبصارهم نان ليميتي سين خول بو نديف لولين رومب رك ني فيكسي كو yaqdu min absarihim nagn limiter sen xol gayu sagani niñ koy defé gayu sagani
wa man nañ ma balte balatima gaayu sagani jigen rombla nga setantal ko minal awal ila akhar nan amna assalamu alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko ba bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lolou l'islam may na lako waye la tambalé ci karé bop ba ci wéwi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def señ mourou mbay cham ay daayira rek nga ñew bokku fi sa ruq rek wal ye nga ne ci khasside ye kurusi waye dede jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu wurtu deme nonu way sax way xafasna furojuhum wax len ne len nañu séré sentir sen sentir nañ koy tak bax sen ñoruk tubey na deugar way xafasna furojuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira suñu mudum bay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci daayira bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ngay gis mu nga soorut noor yalla ngay gis yalla neena ma ngay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu salia pratique la de pratique la kon bok na ci liñuy ñukkalé soxna jaar muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtane soxna jaar ak dundam waxtane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtane nañ ko miraral mawqifuha fi alislam waxtane nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtane nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtane comportement wu jigen di bax ci alislam njukele ko soxna jaar sallahi maryam busu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi chance legi bok ci almaratu salia ndax trop tard rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won lu ko defone ab fecc kat ndax ab sangamako momo ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone légi sang bi préparé na collé dara bi ngon lañ wara dem jantou sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé dara ba mu ni collé dara lan man ben collé dara lay fécc li ci sa dundigi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fécc légui la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku yat door suba door ngon door beccak door guddii
muni mom ben collateral dong lay fetti legi moy collateral la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppul ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay ciam bëgg lu baax mu ne ko libéré na la ya mum sa bop demal nga fecc collateral la ilaha illa ba yawmal qiyam subhanallah deggal allahu akbar demal nga fecc collateral la

yima lay jaam bëgg bëgg mucc ci sawarata lak ma ca waye bu fekkee ni jaamu gi ma lay jaamu bëgg tat bi aljanata xañ mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal luddul yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh aboy isidil bustami du xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man aboy isid buma safara gisone dana tib ba fay kamaj man aboy isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni suukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tib ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tib ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tib ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona taxna dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jàngalé jigéen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yéene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yéene ñu yéene la tuyaaba ji loolu nu ngeen mako baal inshallah ta'ala mbokk julit yi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diiné ji diiné yalwaan la man gëwuma loolu ma tax fuma toll ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga ma tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngo lepp kenn mënu ko wax dal waye kon suko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo do non waxtanu tay wi moy sifatul mar'atu salih fi l'islam melokanu jigenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu dinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñewé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digënte mbacke kadior mbacke bawal and ak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fa lañu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won
nek ci ginnaw borom keureum mi xexal l'islam moko fa yobone wara kullu salin imratu sali al wax la al arabiy wax gor bu reuy sire rek jigen ju tak askum bawma taxaw ci gannaawam man na don nday man na don soxna kon mom taxaw ci ginnaw borom keureum ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñu melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolé ñing koy ñaan suñ borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yépp lolé lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka sami'ud du'a rabbi yalla yow suñ borom yalla nak nu may jigé doom yu bax yu jigen yu melni jaratu lay maryam buso doom yu jigen yu bax yu melni khadija doom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye doom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba doom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik doom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota suñu yaakar wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وخ سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen balmu. Ginaa biñu sant Yalla julli ci Moussa alayhi salam, na tay nak di ngeen ma bal ndax dama soj mo xali doyna waar. Ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku lu répété faté man la yomb. Ñu lo xaar ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar. Xam xam bu amé te yar amut, adina bu yaq lolo ko yaq, musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amul. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar. Waye yar mom bu manki mukk, bu amé luy manki dal na doon xam xam bi, waye bu doon yar bi. Ndax xam xam man na manki te du jur lorange, waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur, lorange sahir ak lorange batin. Jamono bi ñu tollu yar dafa manki, li ñu tuddé asu o tarbiya mal education xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday, di saga seen moromum bay. Legi wessu nañ ci saga seen moromum nday, wessu nañ saga seen moromum bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saga, seen bay bi leen jur lañuy saga. Legi fofu lañ yegg. Motax yonent daan wax naan man yemuna koy saga ndayam, ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni. Ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam. Loolu lañ jappone nañ ni doom adama ak nofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni ñepp ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono wax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal bëgguma xotti war may dom adam man yalla bëgguma koy xotti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adam mi yalla joxon xima bi mo wagniku ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di dagal ndayam bopam mom dom adam bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adam yalla niko xolal ni ma la suturalé amul lenn loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yang koy dagal kenen mu dila ko dagal kon ya ko dag wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adam lima bindi lepp yalla may ko xel mo na day bay wi ni doom adam yore awra non la bay yu yore awra ni doom adam yore awra non la xarmi yore awra non la nag yore awra non la fas yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallah wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xane ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay dagal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru makujje fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul walad ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonentou bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonentou tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté légui wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammi yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammi yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tiamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé jotey wok seigne touba dara mo taxone seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu may lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xelkom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumu din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun ciamtu lay katan wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumu din seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu seigne touba day rocc ci lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumu din mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif seigne touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkup seigne touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parparlo waxna ba tay far ay ay parparlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geej gi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa wa legui noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonentou bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonentou du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël la fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlo ak sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakarlo ak sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ko da ko na jaamu yalla fo su jotta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank te jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi neena yalla joxnama lepp ba nopi nak garantil manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatani dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defarit teñuñ ma waye muduk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé muniko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ca nekké ba nupi nak maniko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessuut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna muniko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi Seyd Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam ñu diko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadad yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadad yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkat lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadad yi ñun bal ma ñoy wadad yi bu jëkkoon bo gisee tudde sa doom ku baax amoon njariñ booba daa bari woon lool luñ miin ci nit saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nurul kooka la bëgg a doon ku baax kiñ ko tuddee moo tax sax Seyd Touba doon wax naan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad man Seyd Touba gërëwuma ci sama bopp lu dul bi ma dikkee àddina siñ moor ante sëri tuddee ma Muhammad nee na lii rek laa gërëm ci sama bopp tur yont yàlla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddee Muhammad daa fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee dañ ko tuddee Muhammad mu fexe ba doon Muhammad miñ ko tuddee alayhi salatu wasalaam yow say waajur tudde la am maam jaara concours miss bu ñëwee yaay jël première pecc ma bu ñëwee yaay jël première te maam jaara lañ la tuddee wala maa faaw addi wela waaye concours miss bu ñëwee yaay jël premier fa ñuy natt jigéen ñi ba xam rafet na ñoo ngi rafetuñ subhanallah maam jaara lañ la tudde waaye fa ñuy fecce dansine ba yaay jël premier Cheikh Modou Bamba lañ la tudde waaye buñ dee natt saagakat yi yaay jël premier saagakat yi buñ dee natt ñi gën a beccingal seeni waajur ci kaw suuf yaay jël premier buñ la nee noo tudd nga ni Ahmadou saagakat yi yaay jël premier noo tudd nga ni Alhaji Malick njibarkat yi yaay jël premier buñ la nee tudd nga ni Alhaji Malick bañ nañ ko ba njibarkat yi ci internet bi sax bala ñoo am lu leen neex jël photo Seyd Touba taf ci seen gannaaw te naan malaaka dama feeñoo jinne ja ba ma feeñoo ba ma saa bàyyi feeñoo ba ma saa bàjjen feeñoo jox ma aayal quran ba daara du ci dëgg ay business man ngeen business leen rek te génn ci sëriñ si kon ñoom moo gën ngeen di ci yóbbaale suñu njaboot gi ndax xale bi nga xam ne takkiliifagul di gis loolu moom day yaakaar ni lii lu baax la ndax xale imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 ben xale bu ndaw bu jigen buñ tuddé won maam jaara toll ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéey indi ko ca école ba rek def ko sanru liñu tuddé sar d'enfant indi fi xalal bi ma diko bindal arafi ijaayi mu diko jang waye muy gis bu yor jotté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang si wul yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoru nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko eh du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor mu ne ci oustaz la ko gisse jeexna bu ko gissone ci ndayam ak baye mit nonu la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yare nak ba nga xamne fa nga wara yam nga fa nak legi leneen lu ñewati da nga xam lool dogalub yalla waye lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew dal di soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd laak iblis ay seen serigne ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa li anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan ay su khasada neena kéro bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune kéro ngay doga am kilifa nak shaytané ñew na wootu sa baye ci yow di sa kilifa shaytané ñew na wootu sa nday ci yow di sa kilifa nga solo saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la diiw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sédd rek graw ñaanal ma rek ma dem te ñew bo moy tut bo démé fa ngay dédé bo moy tut bo démé do déllu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way propose na ma ni ma waw est ce yakaroni xalé yi ci mbedd mi dañu dañu war buñu buñu len jappé bu seeni nday ñëwé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn len ndax ponkal muni leng ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël séti wala dalay upp fu la waye fim ne fofu la jamono toll moy legui doomi yeum mujji wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bagn ko ne waw mujju jamono kagn la muni antalidal ummata rabbataha bis bu doomi yilif nday ak bayyi bis buñ deme ba doomi yilif nday doomi yilif bayyi muna muni mujju jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bayyi ndax yow xalé bo xamni mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu ba te gravel yi goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma masamba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñëwé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama ru mi ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko pinil ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mère grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wex xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax munu ñoo yar seeni doom moy tout selam doom gi di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal ji yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujj di yapar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum. Ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi. Amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbiyé li len ko yobbe muy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar. Jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw ci djubbu ko wa lol lu ci yonu xalé yi ndaw ci deggalu la ndaw ci ku deung la ndaw ci nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yonu xalé yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum naran e yen ñi wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi mucc ci sawara muccel suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal khiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yaara la fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu mom seen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale digëm ak boromam wallahi munu li manut li yalan sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable lon bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Yonon to ko wax de to du waxe bakkan. Yow yaay mas'uliyya bi, yaay responsable bi. Télé bi nga ubbi, télé bi nga ubbi. Di ci inviter ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay sëriñ di sacraliser ay sëriñ di leen wax lu ñaaw lu nekk ah nga yaakaar ni yow borom télé bi bis day ñëw rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko doon wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour mu saga gor ñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajje ak ben émission buma soge yalla xamnako ñu invité won ben way bu ñi wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kawla aw wakala souleyman deena njay la tuddu souleyman deena njay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur dafa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambale go sax dal ci kawam niko yow diiw mi nga xamni mëso toj fenn mëso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xamni yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufé lé ni yow ko xamni muso ko xam min adama ila yumin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mu tontu wa affaire par lo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ku lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xani mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul benn sabab lul ma ngum dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonnte yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonnte bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amo ci ben masouliyé ben a dede kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla édiquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna choona bu re ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamru ahlaka bis salat da nga yaakar ni ko digeelal sa njabot ni ñuy julli xam nga ni kay njabot yonnta yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bisalat yaral sax njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot bañ bayé de sakralise lu yalla sakarel wamru ahlaka bisalat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxygène lu lu rek de sakralise ko lo xam ci lu koy toroxal bala jog ci plateau bi nga wax ko ko ndium te lum massa def lum massa reccilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amo ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am luñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggine téré buy jàngalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax naan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mouride lañ nénañu na leen bindal ben livre buy jangale éducation buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggine nenañ na len ko bindal Seigne Touba li ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kepp ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax min ko lutax muni waxo fi daarayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine mun ñaari avantage la am avantage adina ak avantage al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid Seigne Touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham gisoo yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ku afisul qur'an la ko tagge ndax faqih la ko tagge dede daniko ma innaka la ala kulli khalqin azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khalqin azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala khuluqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xam nako ma ngi koy wax barki demb rek ben way juru ben xalé fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi ma koy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré señ tuba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dama mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama dongal de fi la dalé alcorane ci daara lamiñ wu deur wi muni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxen la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bare fi ci daara ji mo len mak waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem muniko e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp tokay baye wagni dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lolu ko yalla tagge seigne touba ni teggine yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ñe tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokku tak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sun hissi li'annahu munawil ja muy nak teggine day defar xol teggine day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun mo tax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum nday mu dëgn yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalimako bi ni moy xalimako suñu borom yow xam nga lool kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyasu billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politique ci politique say bes yi ko fi indexé ni gaay

yëg lu ne ci sama biir, am na lu ma yëg lu ne ci sama biir. Mu ne am ne loolu jenn yéene rek laa ci am, jenn yéene mooy nag ma ko préparel. Bu ñëwee danaa ko libéré, danaa ko jox libertém ci lépp loo xam ne lu l'islam gërëm la. Bu ñëwee jamono bu dee muuru, duma ko ni da ngay gaat nga tindi, dama koy bàyyi mu muuru rek. Bu ñëwee jamono su dee julli, duma ko ne ah yow da ngaa bëgg a gaaw a dee, gone du gaaw a jaamu yàlla. Bu ñëwee jamono bu nee duma ndayale, duma ko forcé mukk ni ko di nga ndayale. Bu ñëwee jamono bu gisee borom kër bu am diine, duma dox diggam ak moom mukk, mu xararan, dama ko jox xurriyaam mutlax ndax mu am lu baax. Loolu la Anatu Bintu Fakhour ñaan yàlla ci doomam jii di waa ji ñëw tam dégg mu yëngu ci biiram, muy Mariama alayha salaam. Yàlla nangul ma li ma la wax, nangul ma li ma la ñaan. Loo tax bi Mariama juddoo, Anatu jiiwu ci dara, da ko bàyyeeg yàlla. Mariam momit taqoo fa ñuy amee yàlla, te mooy jaamukaay yàlla ba, muy temple ba, foofu la taqoo rek di jaamu suñ borom. Nekkoon na faak benn waay ci li taarix nett li, ñu xariqu ne nett lañ ko, Yusufa Najaar, pour yahudi sax ak seen bandite gi nee nañ sax Yusufa Najaar mooy bàyyu Isa, la qadar la wala saman, waaye dara bu ci dëgg. Mariam alayhi salaam taqoo birëb boobu di jaamu boromam, su demee ba ndoxam jeex, yóbbalam jeex, mu dellu ci dex gi tangi ndox. Ba muy delluwaat ci dex gi tangi ndox, fa la ko Jibril feeñu, comme yaay ji préparé na ko te war naa am doom ju sell, Jibril fekk ko fa indil ko ruuxuk Isa alayhi salatu wassalaam. Daañu ko xool ci Mariama mii moom Seigne Touba mi jur Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu. Sayidna Mariama, Sayidna Mariama Bousso, neñu moomit bi ñu ko préparele pour mu war a dem kër borom këram, dafa def istikhaara ba xam jan doom la ko fa yàlla di wërsëgal, ban façon doom. Istikhaara la def, ban façon doom su demee moom la ko fa yàlla war a wërsëgal. Léegi bi mu defee istikhaara, ni mu ko defee mooy dafa préparé wu comme niñ koy defalee kuy dem kër, ba mu war a yëg ci daaba ji koy yóbbu. Mu ni nañ ko abal kaymil alquran, mag ñi daanañ ko def mooy istikhaara ci alquran, dañuy fëgg kamil bi rek yëngal ko ubbi aaya bu njëkk a dajal rek lu mu wax. Bi mu yëngalee kamil bi ubbi rek daj ci aaya alquran, mu sun borom wax ni ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakina rasulallahi wa khatimi nabiyin wa kaana ala kulli shayin qadir. Ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakina rasulallahi wa khatimi nabiyin wa kaana allahu ala kulli shayin qadir. Mu ne mal asaf, mu ne eskey ay waay bur woon ak aaya bi, waay aaya bi dox na sama diir li ma bëggoon. Man damaa bëggoon bu ma demee am fa yonant, doomi yonant laa fa bëggoon, mais aaya bi nee na ma yonant duutu am, yàlla noppi na ci. Waaye nag kon ka jur yonant muy Amina, ka jur yonant muy Mariama sama turandoo, mu naa mu ne duñ ma ëpp jom, duñ ma ëpp ngor, duñ ma ëpp fulla, duñ ma ëpp bëgg lu baax. Man bu ma demee danaa fexe ba jur fa foo koo xam ni bu doonul yonante nit, ku tuddatu yonante teg ko ca. Sama ngor ak sama jom ak sama fulla may na ma su ma demee danaa fa def loo xam ni danaa fa jur koo xam ni wallahi ku tudd yonante moom nga cay teg. Boo ne yonante ba nga caa tegaat kenn koo ca kookaay kan, mooy Abdul Khadim Khadimu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama. Abdul Khadim, boo ne Muhammad rek Ahmadu Bamba nga ciy teg radiallahu taala anhu sallallahu alayhi wa sallam. Xoolal ma jooju jom, xoolal ma jooju jom. Moo tax ma daan wax ni tilkal aqdam haysil aqdam tilkal aqdam haysil aqdam tilkal aqdam. Mariama ma nga déggoon tam jur Isa, Sayyidatuna Amina ma nga déggoon tam jur yonte yàlla Muhammad. Maa ma ni mooy Mariama Bousso mii jur si Ahmad Bamba, mooy Mariama Bousso mii. Tànk yi benn la. Boo jëlee tànk Mariama Bousso teg ko ca tànk Mariama mële
yaay isa wala nga jël ko tek ko ca tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu am ndariñ mune suko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juro mu tedd wu ñew keur seigne morantou seli seigne musa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi joxna la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb seigne musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaarama man jaar sa arfu jim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sito jalla jalaluhu motax cheikh oud bassir neena sayyidusna maryam buso niñ ko wax ci minan al bahal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh oud bassir neena kana tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidusna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehn bam wax ci xasse ki hadis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gu ngi am niw ñoo bokk yam xol rek bokk yi foot sa yere borom keur rek yalla bindal la tuyabay ku don jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xarsi muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg café ji lak la yoy yep ngay afron nga diko afronté wa yalla yey bindal la tuyabay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja difut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keureum dara selam lu rek ana agn bi ning ci felicidaire bi ana ka xey ci gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamne xalaat lay dundé dalé xani waw ñun tuba bi duñ defal seen borom keri dara presque té seen doom yeef ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tuba bi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga koy naté xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam sun borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir
xam nga lan moy réussir sa dom suk ñaari ba ci wom ni yalla allahumma yalla ni ko yow la doon deg waye alal bude alal rek kay moy taxay réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun neewi alal taxul la bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu te geun neewi alal taxul la bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defar bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtanu xajut da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti té dembit ma ngi doon waxtaan rek sayyidusna maryama bu so ci geneen anam ma tax na kon xamna waxtaan yi dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna yenen yoon ñu waxtaane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtaane soxna jaar en tant que soufi en tant que almaratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala fet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir way ñun niñ deggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolou lañuy déggé ndey ju liggéey léré sax nga déggu ñaan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daw def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolou waxu ñuko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam ndam lo xam dang dang la tuddu té alcorane néna mom adina ku fi ñew dang dang sun borom neena adina mom ku fi ñew da nga dang dangi neex naqari laqad khalaqnal insana fik abadin laqad khalaqnal insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang dang ko ko bañ bu ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti a fala budda bunta ñak kenn mënu ko té am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nay ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul genn mu ni bandar dem bandar wa bu mo déggé ci sabaat mu ni way wax ba xottiku té pour ça dé mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalé wul do am dara waye sa borom keur ni la buma déggé sa kaddu nga né ko doto ko dégg sa tank bu mu wéssu fofu mu ni kon wagné ko na lolu moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolu moy liggéeyu nday liggéey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wëlëré ngeen ndax likoy tek télé moy man na wax ni kat daari alquran ji nga xamni ci lay liggéey la yalla ko yonentam di ci sakku ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set te wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bo demé ci diaspora bi jigen ñi ci nekk kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoom non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci yo xamne sax day yobale seeni borom kër faaf ñoom sax dañuy far yobale seeni borom kër ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax nan borom xam xam yi dañu soxor dañu nangam dedet yene len tuyaab rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonnante sallallahu alayhi wasallam moy deug
te man lool la jang dama woor ni li yonent wax mo am na alquran moni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lool la yalla wax motax yene len lu bax ak beugal len lu bax ak bagn ni philosophe philosophe lu di len nax ak bam bagn femme féministe mi ak femme féministe yi di len yobbu ci ci bu len top ci sen xalat yoyu bu len ci top set len li len l'islam sante ngeen def ko bu len deglu yitimit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme féministe mi rek ndax ño yare sen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ño len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 400 000 buñ démé nefa rek di mbata mballé xuma luñ koy waxé waaw di gala yabé di théâtre bu len deglu ñooñu yalla théâtre de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtre muhammad théâtre de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alaihi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ak nuroog suñu jamono bi ngeen baal ma. Waaw, ndax bu nu demee ba yàlla dogal ñu yegg foo xam ni doom dafa indayam, ndax lan? Ndax maa ngi yow bokkutuñu xalaat. Ay waa ji de, yàlla dañoo indi àddina pour ñu bokk xalaat. Annaasu muxtalifoon, bokkunu maa ngi yow fu ñu féete. Ay waay a ndaw, yàlla daf noo indi pour ñu bokk fu ñu féete. Yow ngay bokk ci benn famille, kii di jullit, kii di yéefar. Xanaa looloo gën a garaawati, waxumaa ñàkk a bokk parti rek, waxumaa ñàkk a bokk daayira, waxumaa ñàkk a bokk sëriñ. Ñàkk a bokk sëriñ jar na dispersé wu, jar na noonu nit ba di ko yónnee ay agression verbale àgg ci agression physique. Nga xam ne boo ko deful direct yaa ngi koy def indirect. Boo ko deful direct yaa ngi koy def indirect. Agression verbale. Boo bëggee xas nit ki te ñemewoo koo xas, nga daal di wut benn waay fële ni ko xasal ma ko. Xasal ma ko. Te yow xam nga ni ki ngay xas karaw boppam képp la gën àddina ak àllaaxira. Nga ne xasal ma ko, saagaal ma ko. Boo xamee ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddee sax TikTok, deli la fi, man lañ la cee topp. Nga daal di koy yónnee ku nekk bitim réew nga xam ne fa mu nekk du fa deli, fay ko xaalis mu defal la ko. Lan lañ yàlla waxoon ci alxuraan? Suñ borom da waxoon ni wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jari sil qurba wa jari al junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa aymanukum ma nga suratul nisa wa ma malakat aymanukum ma nga suratul nisa. Yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle lenn la leen sant seen ñaari wajur seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en leen. Waaye yow parti bi yow yaa ko tànnal sa bopp, jënd ci carte membre. Est ce que sa waajur yaa ko tànnal sa bopp? Yow li nga tànnalul sa bopp, li nga tànnal sa bopp tax nga noonoo ko ba dootoo ko tudd boo xëyee doo ko nuyu. Mas naa cee dégg ku ni moom buñ ko ni indi woon sa indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi. Subhanallah. Wa bisil qurbango yàlla nee na sa mbokkum jege ñaale mi nga xam ne tànnaloo ko sa bopp, man yàlla maa la ko tànnal. Est ce que ab parti wala daayira jar na nga noonoo ko? Question la bu yàlla di laaj, question la bu yàlla di laaj. Sa mbokkum jege ñaale ñu ne la ma nga ca kaso ba. Lu tax ñu yóbbu ko ca kaso ba? Parce que dañoo ay dañoo fekk ay vidéo ci moom wala bokk ay audio ci moom. Sa mbokkum jege ñaale de nga xam ne yow tànnoo ko, yàlla la ko tànnal. Nga ni na dee ca kaso ba parce que ba mu ci dugg waxoon naa ko ko ndax bokku leen fu ngeen féete. Moom tamit noonu la ak bañ la tax na mu ngoog. Mu ngoog. Moo tax ma bëggoon bokki jullit ñu dellu si waat jàngaat alquran nafaraat ko te delloo si suñuy xel. Te delloo si suñuy xel. Boo demee ca aaya ba lum ca teg bi mu ne wal yataama wal masakin xam nga lum ca teg wal jaari sil qurba. Xoolal sa mbokkum dëkkandoo, sa mbokkum dëkkandoo moo xam ne da ngeen a bokk dëkk ba noppi bokk deret, yàlla boole leen deret. Bokku leen fu ngeen far, bokku leen fu ngeen far. Tax na yaa ngi joxe, yaa ngi tegtal ay nit, yaa ngi orienté ay nit, yaa ngi koy jaay ci suuf. Ni leen barab sàngam la dëkk, nii la fa dëkkee maa ngi moom a dend, bu ngeen ñëwee fii la këram féete pour lan? Pour ay noonam ñëw taal këram. La ilaha anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak. Ay waji lii noo koy layee la yowmal xiyam. Dégg naa am na ñu weesu loolu, dégg naa am na ñoo xam léegi dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyé pour buñ bëggee taal man faa def direct. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. La hawla wala quwwata wal jaris al qurba.
sa mbokk dëkkandoo ba nuppi ngeen bokkul dara de waaye yaa ngi koy jaay ci suuf wal jaaril junub dëkkandoo wax ni bokkuleen dara ci deret xanaa lul aadama ak awa waaye yéen a dëkk aqi dëkkandoo nga ameel ko ko waroon ko protéger yow mi ko waroon a protéger léegi yow yaa koy jaay yow mi ko waroon a protéger yow léegi yaa koy jaay wal jaaril junub dëkkandoo bii yaa ko waroon a protéger léegi yow yaa koy jaay yow da ngay gis léegi ku partagé diw laa bëgg a xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi moom a dëkk ah baax na wal jaaril junib wasaayibil jann bi sa compagnon ki nga àndal di wayaase ki nga àndal di wayaase yàlla boole leen ngeen bokk oto bu ngeen dugg di wayaase nga xam ko ci réseaux sociaux yi mbaa nga xam ko ci nangam nga daal di woote téléphone benn waay diw mi ngay dégg tam noonu diw ah di kariel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni maa ngi moom a bokk oto la xawla wala xuwat baax na mi ngi ni ñoo bokk oto wa saaibu bil jan bi noonu ko alxuraan waxe wa dhaib bil jan bi ki nga àndal di wayaase moom ngay jaay ki nga àndal di wayaase bu ko defee ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu woon ki fekk booba kim àndala ko jaay kim àndala ko jaay ndax lii parti jar na ko ndax lii ab daayira jar na ko ndax lii ab daayira jar na ko daayira bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko parti bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko tariixe bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko association bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko waaye bokk gi yàlla la ko tànnal dëkkandoo gi yàlla la ko tànnal li lépp lu ko indi al asad al asadu en en en rek ko indi sun borom neena tabaaraku taala ki yonent bi alayhi salatu wasalam ñun balma astaghfirullah alazim yonent bi alayhi salatu wasalam neena li ñuy tuddee en wal iyaasu billah day yóbbu nit ci mu dem ba nga xam ni jëfam ju baax yàlla dootu ko considéré yàlla dootu ko considéré moo tax mu ni moom yonent alayhi salatu wasalam wa yaakum al asadu fa inna al asada yaxkulu athanaat kama taxkulu naar al atab maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en en nit ki ba dootoo xol lu baaxam en nit ki ba dootoo ko yéene lu baax en nit ki ba dootoo mu ni maa ngi leen koy mooy ci ndikuloo muy ndax bañ nit ak añaane nit mu naa mu ne gis nga ni safara di def matt ba def ko doom noonu lay def sa jëf ju baax sa jaamu yàlla sa jaamu yàlla lay lekk ba mu jeex moom bañ nit te tegoo ko fenn lu ko waral taxasu parparloo rek en gis koo xam ni membre daayira bii en na daayira bële daayira bii en na daayira bële parti bii en parti bële citoyen bii en na citoyen bële ni sa jaamu yàlla rek lay lakk de ni safara di lakke matt ba mu def ko doom sa jaamu yàlla rek yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na rikwaay wala tabaaxadu wala tahaasadu wala tadaabaru wala taqataa wa kuunu ibaadan lillahi ixwaana salaa alai salaam nee na maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en mu ni ndax en li muy indi mooy bañante bañante lay indi mu ni rikk bu leen bañante bu leen añaanante mu ni ndax en day tax nga du mooyu nit ki bàyyi ko addina ak àllaaxira day tax nga bàyyi nit addina ak àllaaxira
mu ne bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mu ne xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu yonentu wax ali sallatu wasalam loolu lay ñentu wax waye diiw banako adina ak alakhirah ñi la lutax muni parce que ma ngi mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci loolu mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abou bakkar attijani attiwawani ila akhiri ila akhiri ñepp soxal nañ leen ñepp soxal nañ leen xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ mën ta xambaake lu rafet señ mën ta xambaake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tañal sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci señ mën ta xa waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas husna boy wax ci abou bakkar cheikh abou bakkar attijani waxal lu rafet wa khulu linas husna wa khulu linas husna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xamni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformé wu ngelaw li diko transféré rew ak rew dekk ak dekk kër ak kër da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joggé fekk loolo ko sabab léegi day am jamono bo xamni ngelaw li upp ngelawul jamm lay doon lepp jamm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono upp ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la upp ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atta yu bes
waye atay 1960 ba legui ba legui ba legui parce que chay chay gu bes dafa feñ chay chay gu bes bu feñe atay bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay bes yu depok chay chay ga ta dusul linnas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusul linnas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay bes comme ni chay chay gu bes di amé chay chay gu bes xolal xolal ma rek seigne modou mbey jam ben way bo xani han ben bukhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut waxut deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel mënu ko nangou ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel mënu ko nangou waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek dina xolal sun rewmi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée internationale bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tournée internationale tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di len ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax di len di nax man Moustapha Mbaye Sam ma len ko wax wallahi ku len ko wax di len di nax magi Sénégal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla Muhammad ak sahabaam gisuma ko yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yu dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabax ak Tiwaawuni daan waxé té Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba nénay suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina loolu Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mu ni kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko Cheikh Abdou Assi Dabaxi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi
bayyi añaanante bi. Ki nga xam ni waa daayire bi ñoo daje fal ko mu nekk jëwriini daayire bi, waaw loo ko añaanee jëwriin gi moo yow tamit jëwriin. Buñ demee ba daayire bi daje woon fal la, ni la léegi dañoo bëgg nga jox keneen, moo loo bañe. Yow koy dugal ci ruq fekk ni man kat responsabilité bi gën a rëy ci man, yàlla teggil na ma ko. Mooy responsabilité membre daayire yu toll nii ma nekk seen kilifa. Te ëllëg yàlla war ma koo laaj. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kon alhamdulillahi rabbil alamin, bañ ma ko teggilee. Peuple bi ñoo daje fal président de la République, waaw loo ko ko añaanee nangul ko ko. Waaye yow tamit bu peuple bi demee ba nga xam ne nii fal nañ keneen, nangul ko ko. Pourquoi xëccoo bila tanaasuhi? Sëñ Touba ni bu leen xëccoo bila tanaasuhi, bu leen xëccoo. Alquran ñu ko jëkk a tere di alquran nee na saa bu ngeen xëccoo échec. Waaw xëccoo moom ñaar rek. Wala dañ ne buñ xëccoo ñaar, buñ xëccoo buum ku njëkk a bàyyi yaa am ndam. Lu tax? Ndax boo nee wàcc catu buum gi rek kajasi danaan ngalañ ci suuf, ngalañ ci suuf lay def. Ñaar buñ xëccoo ku njëkk a bàyyi rek yaa am ndam. Ndax boo bàyyee rek kajasi day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jàll. Nga jaar ci kawam jàll. Nga jaar ci kawam jàll. Sëñ Touba ni bu leen xëccoo. Mu ne bu leen fi nekk it di werante. Wala taxaasumi. Ba leen werante bi ci plateau yi, xasante bi, xuloo bi, rayante bi ci plateau yi, télévision yi. Sëñ Touba ne na ba leen ko wala taxaasumi. Sëñ Touba ne na ba leen ko. Rayante wu leen pour l'islam. Rayante wu leen pour dorog bi yàq gone yi. Rayante pour politique rek, politique rek. Farnama ak diw farut ak diw rek. Wala taxaasumi. Te loolu yëggu fi kat phénomène bu bees la. Phénomène bu bees la. Ñaar daanañ toog ci plateau wax ba jeexal dem jàmm dong jëkk fa jàmm mujj fa. Waaye léegi plateau boo gis boo muytu bala ñoo teqale ko ay korpañ tàkk. Pourquoi? Lan? Lu ko fi jar? Lan? Wala taxaasumi. Sëñ Touba nee na ba leen ko. Wala tadaburi. Bu leen wanante gannaaw. Bu émission bi jeexee mu naa mu ne ku ni jox loxo moromam te dugg ci otom ñibbi jàmm ni ñooy wala tadaburi. Wala tabaqudi. Sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan? Yow fan yu néew ñu lem la ci benn morso bu ñu tuddee perkaal yóbbu la bàq ya. Kon léegi lu fi jar bañante lan? Sa bañal gi moom nga yóbbaale bàmmeel. Wala tanafuri. Pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci des du fa dem, kenn wóolootul sa morom, ngeen di tibbantey tànk. Opération tibbi tànk. Maintenant am na ñoo xam ne kenn du laal seen tànk de, am na ñoo xam ne day ko tibbi seen tànk dootoo tibbi de. Sëñ Touba nee na bu leen tibbantey tànk. Wala tanafuri. Bu leen tibbantey tànk. Nee na bu ngeen ko dee def, bu ngeen defee lii ma leen wax, da ngeen di xëy rek ndimbalal yàlla dikkal leen. Ata nasira muslimina qasirin. Sëñ Touba ni yéen benn oxystif doo ngeen war a am, mooy seen oxystif wër ta doon lenn lu dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal. Dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal ko. Léegi ñu gëm yàlla ñi te ragal ko, ñooñu la ñuy imile. Ñu gëm yàlla ñi te ragal ko, ñooñu la ñuy imile léegi. Ndax nee na ñoom dañoo far ay complot, ay complexe lañ, noonu lañ leen tuddee. Ay complexe lañ. Déglu li yàlla wax ci ku complexe ak état. Koo xam ni yow yaa état da ngeen a complot. Déglu li ci yàlla wax. Waaye lii ku ragal yàlla dana ko xam bu nu pidi ko def. Cheikhoune Bamba nee na wa man yusaarikuhum huna fi issihim yakunu sariikuhum qaddan fi sullihim. Képp ko xam ne yaa ngi complot état. Complot état. Est ce que xam nañ lan mooy complot? Complot état. Sëñ Touba nee na ku ko def yow mal xiyam fu yàlla duma état mi doon def ak aw jongalog dana la fa duma yow. Mu ni tagat toroxtaa ngay seen bis pénc ba yaa ngi ñoom a koy bokk yow mi complot ñoom. Kon nag faj ta nii boo xultata haula maa ngi leen di moytu ndikuloo ngeen jaxasoog ñu mel nii.
ma ngi len di moytu ndikolo ngeen jaxaso ngi melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko telil te fo kabaré mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug la jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kën téré wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn téré wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé muna muni mudaratuhum masla len ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna ba nupi mo manu te du jeng koko kep mo mana masla etat yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te manu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li deugenul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugenut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna teye loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te mandu lay teye loxom hadis bobu yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadis yunus sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo bok auditeur yi waxtaan yu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtaan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi
motax ngeen bal mako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati laahi taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état ent yalla muhammad di président bi ent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministère bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wu ma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil kenen yalla xam nako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko tewax yalla bindegul jamm bobu kuma tewax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko tewax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisine ak seenu déggine ak seen ak seen ak seen ndax abu amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sam non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek lool nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li ma wax légui ci poutine ak li ma wax légui ci erdogan bo gisé école yi nekk ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj loolu sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekkenteni noni l'islam yi dañoo dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler wayla bu fekkenteni mënu leen leena contrôler nanguñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mune exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alcorane yak deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek wa ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

teggi téléphone am né dagat ci wañ wi yeen nga dagat ci téléphone am da nga ci dégg lu la soof da nga ci dégg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kasiran min dhan kon bokk na ci mandal gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw njort légui nak ñaaw njort mo tass adina bi moy yaq adina njort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé njort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëssa ba tégué ci woba da nga ñew njort waye ñaawo njort gëstuwo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëssa ba tégué ci su boba da nga ñew njort waye ñaw njort del til rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassu bu len di yeduwante bu len di yeduwante igal yaakar ni yedu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephone am nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephone am wala nga ñew vérifier ko yoy yep ci tajassus la ci tajassus la da ngay deg ku naan man sama soxna suma bëgge laal téléphone mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphone mom la concerné momum téléphone bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné na nga jël bo fi nekul digal sax waro ko jël sax waro ko jël wi privé m la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu wa baye bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu ma sa tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xereet sa téléphone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci yawal yaas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lool muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay sun jamono bi sun jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wex tal ak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak yow kay neexut lo xamni lay yobu safara kay neexut alquran neena jew non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi chaque heure ngay génné di lak di lek mune non la jëw mel non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moytu ndiko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taay ñu jëw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lool lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan
jëw naa la jëw bu rafet, maanaam wax na sa gannaaw lu rafet, loolu du jëw.

0: loolal du jëw, loolal du jëw, ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam. Yonentu sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jëw, mu ni jëw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom. Wa lu nekk ci mom, dañ moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom, te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer, boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow. Mu ne amani jëw ngok, te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom. Yonentu neena jëw ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom, budé melokan la, budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji, ko dem fekk ko ca. Waye nak bi ngi koy wax nek ku fi, bu fi nekkon boko ko waxe dana ci jotté ak yow. Yonentu neena boko waxe gannaawam jëw ngok. Mi ne quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak, mu ne lol kay du jëw, aw nar la, aw jongolong la. Mu ne lol mom tudul jëw, lol mom aw fenwu katchu maga mag la. Ginaaw li nga wax nekul ci mom, mu ne lol mom aw katchu la, aw nar la, wu reey reey baat bi mu jëfëndiko sax mo gëna graw katchu. Baat bi yonent jëfëndiko mo gëna graw katchu. Mu ne lol moy jëw, lolu mo di aw nar. Waye jëw moy li ngay wax waji mi ngi ci mom, mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji, ko dem fekk ko ca. Waye nak bëggul ko ko wax, neexul ko ko koy wax, nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw. Yonent ñene jëw ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam. Yama nay madinatu munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu, fekk boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla. Waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yonent sallallahu alaihi wasallam def na aw njombe de won njombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen julul sama soxna, te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra, te bayina soxna ci kër gi. Yonent ni hi yow ni waawo wol gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wol gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaaya yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbamu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbamu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbamu medd mbam sax bam meddul degeenu ta lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbamu medd ay yow yonent lool lan la mu ni sentu yaangi ni fess del ak deret bay tok marxu je mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñep ñu busu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madinatu munawwara mu doy len yowmal xiyam ñoom ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mout bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngok motax ñu ni al hasaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñewna ken wérantul adina ngi ni ñewna ta day jeex waye al-akhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken waru ko jënde luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jënde luy jeex luy jeex waré su ko jënde luddul jeex wala bok luddul jeex waré su ko jënde luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuge way epplo bu len jël adina jende ko sen al akhirah muy nak al akhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikhon bamba ne la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jafa sayandamu Seigne Touba ne na ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa al-akhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy nak jënde sa al-akhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko dëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa al-akhirah gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhirah min taqwa motax sun borom wax ci al-quran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat li qaddin wa taqullaha inna la khabirun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ragal len ko te ngeen vigilant lol la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax ñu ni ci lan mu ni li ngay programmer sa al-akhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah sa jëfi adina moy sa programme al-akhirah wal tansur nafsun ma qaddamat li qaddin li qaddin muni li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolté mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax muni kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako yalla xam nako bari na ñu xamni seen al-akhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seynabo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seynabo ak tatulin murid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil al-quran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan yaangi batere portable yi di filmer donc ngay wacc kamil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batere nak añ dañ leena fatte añ wacc kati kamil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi naan way ja rabbuka wal malaku safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaaka yi ñëwé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxa ñu yobbu sawara direct lool lay jang di way ja arab bu ko wal malaako safan safan gaay di baatare gaay di baatare te kat bi mi jang way ja arab bu ko wal malaako safan safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef yal leen yalla yeerum ñu ngay doori poj fekk li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gemul yalla bu len melni ku gemul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutu say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara mën ta yamako yore programme aljana kon bu len and fi nak ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacc ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamnako amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retirer jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamu katu yalla la ñu mab mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna mu nit du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun néna kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp gëlemali bëtt ndax wax ju reey reey la ñu doy waar ñu mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yagg mu ni ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yagg mu ni mangi ni jakarlo ak jamono ji ñew mu ni jamono jojé buñ ci aggé sama xel bi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misiré lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mu ni yeneen juroom ya ci seuss nga xamne ñom ño waron di art yi juroom ñu fatelin ñu fatelin mu delu suwat fecha fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonante bi wax sallallahu alaihi wasallam ياتي زمان على امتي يحبون خمسه وينسون خمسه ني نيكو يوي جيروم يو يونس صلى الله عليه وسلم ين جيروم لا مني يحبون الدنيا وينسون الاخره جامانوغي نييو جو خامني سما خيت وي داني بغ ادنا با نور سي ادنا بام فاتلو لين الاخره dañuy bëgg adina noor ci adina ba adina fatalo leen al-akhirah ni al-akhirah amna ko yeen sawnal al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakkarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk ko yeen sawnal al-akhirah ben ngo yuhibunal mal wa yeen sawnal al-izab mune doom adamay yamono ngi ñew may jakkarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéddu dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téy seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon mune su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko néna amul ben djégo boy djégo lolu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko dougal wayen sawnal izab ñu faté ni yalla dañ leen régler ëlëk dañ koy faté dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñuy ray nit nan lañ koy psc ba ray ko nan koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël miccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fayu rek da la fayu motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek moy sa métier yow ya bon métier na'uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition d'émissaire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem al-akhirah awa jaarne ak domam ñaarel jaarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti kër gi bum ko féké nagn ko souli ma man ye ne ci rek lu ngeen amone ci or jaay ngeen ko ngir ma man ye xam nga ni duñ ay ma man de buñ mënon defal seen bop na ma torox ye kay wala man nara dem sawara ya lañ sedallah man nara dem safara kay waye man ma man ma man kenn kep la ni allah rabbi sit wa jalla jalaluhu mom dong moy ma man al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak katch la di jox bok wallahi xana maman ak katch kon lay doon waye nak nga yegg ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani ëlëk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko no mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si وينسون الإذاب. فوفو لا نيت ني تول ليغي سي بغ ال بغ علال بغ علال بغ علال تخ ناغا غيس جيجين جو خامني غور غورول نبا ام علال ولا بروم كرم فاتنا بايي كو في علال nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal ji lepp bayyi domam yalla ni baxna baxna wayen sawnal isab da nga fat ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fat ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wayen sawnal khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man Muhammad sama xet danañ yegg ci doom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ko gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu xana diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digatu diiw ma gënal yalla rek nga xamni même bu ko waxul directement ci lamine yi mi ngi koy jëf indirect ci ciir yi ni ngi koy jëf indirect ci ciir yi nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dab banexu nit mo leen gënal dab banexu yalla da banexu nit mo len gënal da banexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag ak si nañ ci kay yow yow ya rasulullah ak si nañ ci de wallahi yow ki yalla yoni won ak si nañ ci li nga doon wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dana ci masag sama xeri dañu dem ba r plus 4 mo len di gënal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yuhibuna wa yansawna al khubur r plus 4 mo len gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay deuk bo fa deuke doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa genné ben nga genn ci sa ciobare ma ñu genné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo meuna dugg bis dana ñew ñu genné le nga genn ci sa ciobare ma ñu genné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba lañuy wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi de meun nañ la fa fekk di la genné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al akhirah yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxu ba ca dari alquran ja ngani dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am peinturer nako sama r plus 4 ba ca alakhirah peinturer nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ci al akhirah ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin ndaw rabbin ndaw rabbin nga dem bank retirer lu dun def ci sa poste andak say ma meuna wax andak say ma meuna wax bo demé ngén di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéeb yi danañ massa aksi fi muni bokk na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéeb yi dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy faté tu dañuy faté tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dootuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonentu neena jamono ngi ñew sama xéet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al mahsiya wayen sawna tawba ñu faté tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faj'a deew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw soorotuna nga ne diw man koku mak mum wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré ma wutul faj'a deew mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins cancer des foies mo xam cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dutul meuna fajj mbokki hadith bi yalla xamna da melni actuality la ci sunu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actuality la sunu jamono bi yalla xamna ni ngen bal ma barki dem ci bid rek la yir ci tere yi rek ba yam ci hadith bi rek meunatuma nelaw yalla xam nako meunatuma nelaw subhanallah meunatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken man amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par hasard ni rek la par hasard alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi yu negatif yi aw bay yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day bay yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik safar bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sax seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñin la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñin bal ma ci bat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm lele nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gañ wala tatchu len mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn gene yalla de setan kay ngeen wara na wo togn gene yalla setan ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandu qasidi ba di jolli wala bandu alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dinaaw ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ci takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronata sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warta moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penk sowu gannar salum kaw souf domp souf du seyam de du seyam de budé ña top ada day julli néna ñaar rakkaye ñaar rakkaye xam nga ñaar rakkaye num doona ben rakka lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggalé ko yow waya ndaw ma sa gis li door ñaar rakka la wara julli tayé selmal dé moy julli tukki wayé xam nga numu def ben rakka lay door selmal ni bu mo ñewé yeggalé bi res manam dal delu ci dal fimné pour mom néna day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen pel yi wa pel ba le badom je febaré badom je febaré mu tim ko ni ikam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yomb ko daara mu jang alcorane fek ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yey da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yegalé bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla
1: ni noddu takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar
0: mani kon mandargam ragal yalla seigne touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li taxa don waliw moy mandargam ragal yalla bokk na ci li taxa don waliw nga amé mandar gay ragal yalla wal yi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñoo ñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit buñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allisina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim dirun ni tit dirun ni ragal ñu ni ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allasina amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay walli man yalla walli moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koko moy walli kum mana don rek walli la moy ko yalla mengo mbiram moy walli donte walli yi bari nañ amna walli wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddiwale wilaya gi lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit walli bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobari sun borom la waye amna benen walli bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy walli mune gis nga sama walli yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk sourale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëk sourale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni beug nga so fi joge euleuk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour len bo beugé yalla tek sa njabot euleuk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ko ragal euleuk sa njabot sa gannaaw munamuni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqula ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye suñu borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci loolu nakari munamun ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon ba bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dihim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñuul rek waye duñ dara duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolou tambale ko ci njabotu jambol fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina mang ko doon wax xalé yi demb rek dimay jangalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joggé mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jarignal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu défar ko fomp ko top to ko yaral na len tawax ko jakka waye legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi bu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yannabi sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnentou sallallahu alaihi wasallam ah waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mum ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gone yi da ngay nan ñune jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour ko te fek ndeysan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationante bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko wala nga am barke xam wala nga deg barke xam motax waxnako batayi borom maqamatul harir bamu ne al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba ne ko uppuna wax suralel ñi ñew sa gannaaw wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala jum nga suralel ñi ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni waliw laa de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom yi fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci jess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jekkone nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fa loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayi fa ëkk ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ëkk gay xatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxom dem jamaa daal yi nga xamne amuñu xel ñooñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibn internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañété am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par parlo len ñi par parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonentu neena da ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit waru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla mo gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopam mi serigne ma samba seen modou roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni way yi ndax xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gëna luñu mëna am mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw anna ahlul qura amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé buma gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé buma gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ko ci yow ma digal barkeb suuf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la luddul yalla walaw anna ahlul qura moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbi leen bunti asamaani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaw la wa dakaru mune buñ ko défon rek ni lay def may yalla kon bo bëggé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku bëgg barké ragalal yalla ku bëgg barké bëgg tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla kaccat ko ci mam lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qura amanu wa taqu amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk bo beugé wërseuk mina mu ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragale dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma fogeewul fa xani musofa fok sa wërseuk man yalla ma andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dug lum compliquer compliquer dina la ci genné faman yattaqilla ila makhrajan faman yattaqilla yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliquer compliquer dina la ci genné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliquer compliquer yalla dina la ci genné yow gisuf kéro du ci yam waya suqu min aysu la yahtasib ma dila bet ak wursuk fo tollu nak ma dila bet ak wursuk fo toll wa man arada najaa fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garanti ñu ne ko ñan mu ne allaseena amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma waman arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa waman arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa ku bëgg yalla nekk sa compagnon mu ne ragalal yalla da nga bëgg fo ne yalla nefa fo dugg yalla dugg fa mu ne ragalal yalla rek tawaraka taala serigne cherno djouf lambay yalla nako yalla doli njegal ak yermande te yegge ko ci barsaqul muhammadiyya ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen dekkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amewon liñ wax voiture man ma yoron faso ñu dem yendu jël ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu wajur daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi ne mu ganale ko ma ngi koy fateliko xam ngeen dëkk Allah yoy ceebu ganar la boba mën nga wax ni mo daqum sos ceebu ganar la ndab li ñetti ganar ci ne ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama wajur ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def leleg mu dagga sanima fuñu mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisee xiruma ci ndawal yar bobu momako yobbe legi ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciebu kesse rek ñi sant ci seek jaxate nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk Seigne Cherno set set rek yëngal bop ba dan ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way Seydina Aliou bi yar ëppuna way dal ni suxet poju genar ni nganam nganam ni ca teuf ni ma addiye Seigne Touba ku beggol Seigne Touba la Seigne Cherno Diouf yalla xamnako addiye Seigne Touba ma jël bawo poj lek ba seenu yax ba tek fe muna xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim dal ni suxet benen poj ni nganam nganam ni ca teuf kërëm lool la ñam ci genar gi mom Seigne Cherno Diouf yalla dogal na téréw bi fi son wajur jogé léleg ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le gogé ba bimay sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gele ca Castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fofu
1: ba tay sax yaram bi tax ko ki lol
0: ñu ñewé nuyo mu ni koku mané mané Mustapha Mbaye sa mu ni way way sama dom way way way Mbaye yaram dal di mi fatali bari mu ni waaw Diouf man dama ñew dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan man ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara nak ni way way Mbaye yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way way Mbaye yaram lo bëgg man ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nigma fa

uko num tax mu fay ñew aaju joju na faju ma arjo wa ahwaa lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la ko mo umpu la seigne touba way mo umpuli wuko yenn umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla def yalla dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ñu jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yow ko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata ghad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la yow sangu sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ni wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min touba ila tayba waaw yonent bi mom xamna touba mom yonent bi mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaron tou bi sallallahu alayhi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tuddondol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abou bakkar wa omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam muccina muni yeen yi nga xamni ku len siyara si dootu am yara nga kep ku len siyara si dootu am yara nga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siyar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan won bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakkar lokan dakkar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakkar lok yonante bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jugen dug rek day jakkar lok yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk kanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam

0: ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak xana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow xana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci lutul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñatt junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier suñ bop ngir rew mi jarna na sal mandalal waxna ko ba tay lool lañ ko defoon seigne touba lool lañ ko defoon ñom ñep ay touma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog xna fi ni tok na taal sama radio degg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko defar bam axe fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sayyid alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakkani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far mani la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la seigne touba moni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamoko ko huma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbuluna al qur'an wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li al qur'an wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari de buñu dajé ngir nga dundat ben seconde setal de gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari de dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia neena setal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi ne haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut waye ni mala ko waxe lu ga la yandute yaram wi taxu ko wir torop bon bob buy metti la andal bu metti waye comme xeseul nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak baña ñew sala nexe nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërëm di leen sante di gërëm kilifa gu mag gi ñew tv ci jotaay bi legi di serigne mustapha lam la ok jazakumullahu khairan jazayhi
1: bismillahir rahmanir rahim

safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci liggéeyal ab serignum lako jëlé ci liggéeyal ab serignum nangul ab serignum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraja yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu jëm safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéeyal serignum serignum bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha Allah ta'ala borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymet paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom ni ka sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neena ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañ na lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal da nañ ko delo yalla me di leen ko jox lool nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci señ touba la jëm

Cheikh Ahmed Tidiane la jëm, Cheikh Abdou Khadir Jilane la jëm, Cheikh Abu Hassan Sassali la jëm. Kon nak nama yobalel, am yobalel, yobalel ma nga lamb sa force jox ko. Motax Seigne Touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siyara ji borom xam xam, na ngeen gor gor lu ci di siyara ji gañu bax ni nun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel, na ngeen len di xitmal. Ndax siyara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regalul yalla yi waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom imako jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gise Seigne Touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusab dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax Seigne Touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusad dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jerul tok motax mom Seigne Touba muni wazur khiyar al ulama kon Seigne Touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu Seigne Touba ne dedet siara ji na nga leen di siara ji wa salihina ak gañu baxña wa qadimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeel di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk bune gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem nanga sakku seen ñaan nanga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak nangay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu nangay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka daniko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo toll del barkelu ci gaay yoy nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki.
légui civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuti jox nit da nga def waawu tour la koy def mbaamu tek ko fo ba nga dem mu tour ko bo demé ni man naam awamuy naan tuduna turu yalla bo xamni wona yalla ci turam bo xamni turu waaw ko ko naan taxé wané bim da tan naan wona yalla ci turu bo xamni turu ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow yow mi bokk ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf al bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor kor nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf al bustami dal di raxasu di lek wax kharit waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu agn muniko neeku dama wor biko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo agn kana ki moy abou yusuf al bustami na waw waye man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf al bustami ni egg na ci maqama ku bokk ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bokk ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bokk manam bañ gi mu baña ñew bokk ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xami taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimi wu ko ko doglo bu don koor farata du ko ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafile la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñak bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñoom fo tollu señ tuba neena boore def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doli ko ak njub sa bo xeye da ngay doli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar mune nga len di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam
bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gissone yalla war ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak war ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku war mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la te yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bima dagge diko tegal mu bañ ni ma saway bay li ngay def maniko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ni ma kon nak nopi na ci muy ka seigne touba mako digal de seigne touba moni bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mune na ngay wormal worom xam xam yi soga defé mel nga ni ko wormal borom aras mel nga ni ko wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal dox ta lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yegni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeegi boko yeegi ak boko yeegu kon rawati na budé nitu yalla rawati na budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina ma jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adnan jage waxna len ko miraran ci cheikh bete tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoyu waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërenti wul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxati wax xamna ni ñoo bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lool mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manam nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako
amna kersay di len laaj aw jiw xalaatuko ci amul jiw mu bay te rooj na ba nopi bu ni ay la yewende do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé ba ci wali bu xonku nga wéxal ko ku ka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonku waye nak ñom useet bëtt xonkat mëno ko xam danaka mom kay yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci wa yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discourul yalla soxla so sen nak jam bu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kérok gisul ma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati akhihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir dem ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu dem ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant soto du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben nit mu faju sun borom ajay jum dem bu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromum jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma lan yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yalla jariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ngir baal ñu moo tax Seigne Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom la nga ma fajal aajay ñi nga xam ni dañ may liggéeyal di ma xidmaal guddi ak bëccëg وقد اوائج الذين داموا في خدمتي وابلهم ما راموا لو يالا ديف بو نوبي لا خيل سيغ توبا بن بيس والله موب تياب جامو يالا جوني اك لا واخ خيل سيغ توبا بن بيس دون بو منانغو موب تياب جامو يالا جوني اك waaw waxon na ko ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré tali bi Cheikh Ahmadou Bambalé won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetale won Mame Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye ni ko logo bëgg liggéey lo nang ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baye sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay dunji fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñu ngay dunji
liggéey leen benn bis mo ëpp tuyaaba jaamu yàlla ak juróom benn fukki at yi ñu nangu. Ma ne gaañoo ñu nag lan la Sëñ Touba di junji gaañoo ñu la tàmbalee ci yonent ba ba ci sahabatul kiram noonu la Sëñ Touba di junji ci hoqal bokkaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahu mo bi xidmati aw bi hubin aw hadiyaati ñett yi mënta ñàkk te xeñeel na bépp jaam boo xam ne nam mën a jóg jëm ci yàlla gis nga kon da ngay nekk ab julit ba noppi gëm yàlla ba noppi di ko jaamu ba noppi nag door leen di xidmaal bu fekkee ni amoo doolay xidma wala amoo moyen bi kon dee leen hëddiyaal mooy la ngay lëggéey saw ñaq di ca tuuroo dee ca dom di leen yónnee léeg-léeg ba tey bu fekkee ni loolu jàpp niwut nag léegi la fa sus mooy lan mooy cofeel na nga leen bëgg dayab bëgg sopp leen dayab sopp ñett yooyu boo ci am rek wàllu bi mën na laa xett li ëllëg yowmal xiyaam tudd naa sànq Cheikh Abu Yacid Bustami ci nganam googu waaye Abu Yacid moom radiallahu taala anhu te kat Abu Yacid xam ngeen ko mi ngi bokk ci xamsatu rijaal Sëñ Touba di ñaan ci seen daraja moom Abu Yacid radiallahu anhu Cheikh Abu Yacid Bustami dafa am benn bis mu julli suba génn di doxantu ba jant fenk di wér di def ay lawraatam jant fenkee mu wàññi ko waat jëm si waat këram ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngatoo mu yëg seddaayu ngelaw li ci yaramam mu ne ah dal di xool gis ni ngelaw li ko dugg kon fi mu jaar ndegete yére moo xottiku yére bi moo xottiku ndoxe ba tolloog marché bi mu jàdd ci benn borom kantinu tëyër tani teyer bi man day sama yere bi daa xotti ko fi ma bëggoon nga gaaral ma ko teyer bi ni ko siñ bi mu daal di jinni bi ma jox ko teyer bi gaar ko ba noppi mu làmb poosam waaw lu ma lay jox lu ma lay fay mu ni ko def naa ko hëddiya moom Abu Yacid Abu Yacid daal di solaat mbubbam moom ñibbi këram loolu ci yoor yoor la ca takkusaan la teyer ba faatu tayer bi kérok bamu gane adina ba bi muy faatu mësta defal yàlla lu yàlla gërëm ba tax na biñ ko yooree ci bàmmeel mun ci rek nakkir dikkal ko ngir bëkkoo mbugal laaj biñ ko jëkk laaj dañ ko ne man rabbu ko kuy sa borom mu tiit ba ni xanaa Abu Yacid Bustami Abu Yacid Bustami mooy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximmilikoo ba koo dóor suñ borom ni bu ko loxo laal woo leen Abu Yacid ba xam ndax mën naa bindi weñ waxumaa doomu aadama suñ borom daal di def li ñuy tuddee kësfu mooy mu dindi kiiraa yi dox diggante Abu Yacid fi mu nekk ak fi waa ji nekk ci bàmmeelam Abu Yacid daal di teew malaaka yi ni ko kii day dañ koo laaj koy sa borom mu ni Abu Yacid Abu Yacid daal di tiin ba xam bi mu xamul ni ko moom Abu Yacid dafa gëdd waa ji arsale ko ni ko yow man maay sa borom fan laa nekk sa borom man damaa mën a bind sax weñ waxumaa nit waa ji ni dégg ba yàgg mu ni ko saa baaraam ni ko waaw sa yére bii nga sol ku la ko gaaral ci yoor yoor Abu Yacid daan ni tekki xelam dem ca ka ko gaaraloon yére ba bi Abu Yacid nee tekk suñ borom ni ko ah mbaat daa wax dëgg di Abu Yacid ne ah ay la yeween nag wax na dëgg ci yor yor de doxantu naa ba yëg ngelaw ci sama yaram ma xool sama yére xottiku ma jaar ci ab tëyër ni ko gaaral ma ko mu gaaral ma ko ba noppi ma ne ko lu ma lay jox muy def naa ko hëddiya suñ borom ne accam bismillaay jam Abu Yacid xanaa xamul yow lëggéeyal nga ma ba ma gërëm la ñu ni ahakay mu ne kon nag jël leen waa ji ngeen dugalal ma ko ci biir ngërmaane ji ma gërëm Abu Yacid Bustami yóbbul leen ma ko àjjana ñu jël tëyër bu yóbbu àjjana
ci biir ngeurmaan yi bo yesit ci la yalla deug jegal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jegalal morxu je dedet du nonu ram fi nga koy lijeenté doga dem fi fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga jegal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jebulu ci yow dana ko jegal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de bo gisee walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jébul ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti ñébul kenn loolu tax parce que suñu borom ci bofam daf leen di wax nit bu leen wéssu lim sangam am walu yo xamni nak suñu borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam djuroom ñaar fukki djuni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bispen ci dedet fi lako fago doga dem fi lako fago doga dem affaire bi do xaar ba bispen ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal khiyam nga diko jëm doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge Senegal bëgg and ak ben délégation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller Sénégal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xewal lay nekk ba kéro mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew Amérique nga doorat dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi rasul tibani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimin abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len liggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak jirma mané ju mat wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci tarbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamat akbar wone waju bax da bok ci yi tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mën ta wone bopam
nit mën ta wane boppam motax yonnata sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith ba di man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ku bax mba lu bax nga ni nit ñi ay wajile lu bax ngi ni ay wajile ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal walla man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku war mal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonnati bi omar amna walam omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la woné ku bax amna ño xamni ku bax ki ñi woné yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi woné sax du lu ku do ku bax waye ba ku len maya tax rek lu ci pos ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye woné waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko du yow anna laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamakuma gab bamaku bamaku la conférence bamaku ba ma conférence ba conférence bi jeex dafa na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel sëtu cheikh daru assane ndjay sëtu mam cheikh mbay sëtu mam cheikh rahima fall sëtu señ yaram mbay waxa bani gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xeleuf xeleuf yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koku yett goné yi top koku yett lu ko waral jikko jaawé fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisé ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diiw ñi daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni ha lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena
bo gisee limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir damu alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waaju baax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran di ñuko net li وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي أتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون شيخ إبرانغو شيخ إبرانغو وجاء من أقصى المدينة واجي دوغي فوكين خموت واجي دوغي فوكين خموت دالي نيو نيسا بارام داني إيه يين مولوني جيم جي نين ديف موروم دو موروم دي top len ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nit yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laju len ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yasallukum ajran ñaan budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di wan yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu ñoo baax nangu wuñ ko baax nang moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla inna awliya allah la khawfun alim wala yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la min way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bim ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mutax gemnu lu neca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna aljana ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna aljana ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofu yetele wajjo ji
lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na leen ko attabihul mursalin la wax attabihul mursalin attabi man la yasalukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yi mu ci sax nak waxum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeen nga jakarlo ak mom waxum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de qala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir woné waju bax mi dess gannaawam hay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a djema woné waji bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxéti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma boole ci jaamu ni gëna tedd wa ja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundalok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejut lu mburu dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay wa ja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wane seigne touba ko di nok may kat wane seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall dalan wax nan gor japp ci yalla deggal hadith yaronata sallallahu alaihi wasallam xam nga yaronata sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila Allah in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma Allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma Allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man
suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muné fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mouride la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mouride yi dula tan bu don tan ay mouride dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mouride businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mouride ñu bayyi yoonu mouride yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man lañ wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni sante seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante sante wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërëni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekkul defenaa ni misaaloon naa leen ko ci mbokk moom masa laaj borom xam-xam la waa li nga jàng ci hadisu xabdu yépp nim toll ba léegi doo xam booy julli doo xam waa lu tax daal di ma cee tegal ni ma ak yow ni ma la xamee ni nga honnête noonu la ma ko waxee ku ma nag honnête naa wala déet waaye moom moo ko wax ak yow ni ma la xamee ni nga honnête ma ne ko damaa gis addis bu wér ci saddulu muna mané ko bu mako sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabdu hadith bi ma gis ci saddu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bi ma gis te sotou cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen téré bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali wama hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo santa yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wote ak sunna yow xalat nga lol yow
lu wutek sunna su yentu yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mom cheikh isa jenn ci gennawam la dan top di julli cheikh daru assane ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué señ touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la usman ko netali wala hadith buñ ne la abou bakkar ko netali wala aliin wala omar boba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu nani xel man na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di top ci gennaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoom xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye dan seddulu Cheikh Issa Diène di julli di seddulu Cheikh mom lam djum adagani di julli di seddulu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddulu cheikh modou mustapha mbaki di julli di seddulu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddulu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di dakh xabdu bu seigne touba dan qabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dakh di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddul mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak wër na man seigne touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ñu ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddulu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamni ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont jax bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj ko muni sidi alhadji malik day ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayuko muy juuy ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xurnon jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xurnon ba nopi doga ruko biñu noppé talibem yi ko top niko wayo jangalo ñu won li dé xunoot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen wa ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam dar hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ modou nañ yamale fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xaju
té préparé wuma dama ñëw rek tam won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxé man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xamné fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi ba bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu bi ñen ñi dañuy ne ci seen bërebu liggéeyu kay jël seen portable

ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiw rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabja rek dina gor gor lu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabja na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gogu ngeen am yek nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaaraku ta'ala motax minit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu degg rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continuer diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ mo limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koko déglul da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy Seigne Ibrahima Ndiaye defena la tudul waye ñom ñep seenu mbax dom seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi yassu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñu joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa gu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy miru mustapha mbay samma mba yewena mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu do ngunu bolé kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb mba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol do nga tax ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma déggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñuy rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñi gis ak ñi gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam nak def ma ni bopam lu jaxé ñu ngir ñu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñu ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام أيضا الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنين يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon ginaaw bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak léegi wala biñ jogé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara warul ko lul rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi, l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxon adama jox ko ibrahim jox ko musa jox ko isa jox ko daoud jox ko sulayman, l'islam joju la joxat muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam, nga xamni ñom dana ñu wuté rek ci seeni sharia moy wuté seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia, defena misal nako batay ni sharia Musa xamen ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sé dugui sharia bi yent yalla Isa mo alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dabla door lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoy niko tolantil, mani lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñu ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu diggu doom, bu dé bele day lor ba upp, bu dé bi tamit day lor, waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa, al adlu moy justice ak equité mom la l'islam mbolem sharia yi fi jaar, sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am equité am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sëbët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bañu jàmbur ñu damm sa bañ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonent yi alayhi salaam nekk li ñu tuddee mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonent yi alayhi salaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna diina indallahi alislam inna diina indallahi alislam diine fa yàlla mooy lislaam lislaam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon luut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka taala inna diina indal ila inda diina indallahi alislam Ali Imran sun borom del waxat ci benen aya ni waman yabtaghi ghayra alislami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xamni moy diine alislam man yalla awma ci soxla diine alislam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy lislaam jii nga dal di topp sariyab Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islaam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaane woon muy li sariyam indi woon l'islam jim indi won muy l'islam ji nga xamne mom la muhammad rek ali sallallahu alayhi wasallam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Moussa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yonnt yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moy mit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yaron sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rumbu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yaron sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya'u yak mursaluna yi ñom ñepp dañu nek jenn jëm alayhi wasalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yep ño bok ben adef yefer yep ño bok ben adef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok depo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok depo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok depo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok depo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsoum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla
neko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonentou sangam da njaalo neko da ngay fen yonentou du njaalo waxna ba tayi ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du caayenu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yow ma asura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallatu wasalam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisee ibrahim ali sallam beggon ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaïl ñun ya mu ni li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray dom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kero bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wasalam mu am ci ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ñun yalla noko wacce bu nuppi garanti ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañ virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant de lolu mu wax mom politicien bobu jëk ko wax de amna ñu ko ko jëk wax de amna ñu ko ko jëk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré ñi ni du julit fekki wul wote l'islam ah kay naan waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo juddu ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi juddu kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ñoo jël way julu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanela ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yont yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sans la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay né yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñing koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waramu xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de ndialona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawoda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna mu ni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla lañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal ndjay su nan lu mudu ndjay bayfal ku sel la mudu ndjay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Modou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan Modou Mbaye Thiam de momu wax lum xamul kon ci kaw Modou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñu wor duñu fen duñu ndialo duñu ma trahir nga ñew ni yonent ndialo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonenti yalla nga tumal te yonentu faaw ñet yi day dajé ci mom sidduq amana tabligh ñet yi yonentu mënu ko ñak ñet yépp day dajé ci yonentu buñ la né ndialona kon amana daquna sidduq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent ndialo nak xamal ni fofa mom amana amatu fa ndialo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu ndialo won ndialo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut mi ni waw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppi ku dagan day soppi ku lu dagan parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagan na dagan na buñ laajé Seigne Touba ne ko waw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent muné as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr néna buñ la né ki yonent la ku wor la muné ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom Seigne Touba néna koku moy yonent yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay démé lo tax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ñu né ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na muni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko muni wa muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na verifier nis tuti rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolu legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa neena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour Seigne Touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yépp da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla Seigne Touba ne na ciirem yépp da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wuté ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mëna doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tank bi yonentu jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonentu loolu la Seigne Touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tank yonentu waye neena lu haram do fa dok tank yonentu lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsoum yalla leen ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak da na gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol kon yonent ali sallatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsoum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da na leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser buñ ñewon fekk wali tok yonent tok ca danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakana mi yam fa la mission ba di yam
lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat bi dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu néfa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Isa bi yalla dafa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa téral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bok na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankham bu ne ci kër gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xani mom lañ set ci ñom ñepp xam na seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiko wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko ganesi tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaaxal ko waye mu ñu noppi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba noppi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi tagato waliw bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego daldi laqku taxaw diko xol musien waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwum bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla Muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna mu ne bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jop dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñalo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
mu juddiwale ko am ñom ño xane buñ ko juddiwale dañ koy denc laq ko fe ba nopi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xane buñ ko juddiwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def liñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la wali wo xamni ab dex la wali wo xamni ak dex la wali wo xamni geej la ñi wali wi nga xamni modib ken moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadraba waye lolu mu japon waxtu xamni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abten ni abten di ñiisé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjé mel mom tamit waye bu continue rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni ten bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wésu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni biñu ñëwé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné yaang may déglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jal wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonentou du ndialo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam biko yalla yonne lum ko wax ibrahima biko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena isqala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara ay balema jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigo ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna womatuna jebulu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jeblu sa boné jebuluna té do top ndigal do baye tere jeblu wodé ku jeblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tout ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibé yen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla dina mun fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom daylo len ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñuna muni bu len gem kenn kudul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñuna muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci Sulayman mi ñu tuumal yaq ab deram te kat bu fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waaw la nu fariq bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonent yi amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñëwé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratul naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma'a Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborum Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma'a Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lul l'islam ñi ni Sulayman da amone gel ndawi fen ci la reine de Saba boba man lañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëgge num ko def da ko tak
dako tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kok lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Souleymane bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi set ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Souleymane ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbistu jalla Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawoda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax suleyman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ Cheikh Abdou Ahad Mbacke neena won ñatt ñu bokk nday ak bay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñëte dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yépp alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yépp hadith ba nga jéxé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulut hadith ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy ci ndiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci al qur'anul karim bébé rek nak boba xam ngeen ni al qur'an dafa sentese da set la nga xamni lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentese la def ni ma xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih man delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lisi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير ما شعراء سن برام نينا لي ام با ام موي شرع لكم من الدين
ma wasa bihi nuwan diine ji ma jox muhammad mom la joxone yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki borom tabaaraku ta'ala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent mune way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bagn ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut bayi len jigi dayo watani bo taxut balen jalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom daanañ def li la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sur anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nak mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla

kon bu la njum te dabé faiblesse doom adam dab la way way reconnaître kon dank ci tuup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul geum rek ndax bekkul geum rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci ga yepp seug xol am kers ah yonentou yalla na am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonentou laaj len ben laaj len waw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay muni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ngi ko def lewul ba nopi wala fi ngi ko bëgg def lewul ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samal ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñingi nonu rek ñingi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñingi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñingi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ni na muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima muna yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaran non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu mu massaan di waxtane buñ mu massaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben no julit ñi bu mu massaana ak ci ay yu melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doon mourid do dem aljana ko doon mourid do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana mang ko daan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasran ñoko daan wax yahud yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg bax doonal yahud ku bëgg sa affaire bax doonal yahud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al-musyrikin ma kana min al-musyrikin bula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan ila akhirih
wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya dib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya dib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waaw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilane waaw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila tidiane aw intama li ahmed sawa'un intama ko waxe ci bayit ba xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmed tijani ila akhirih señ tubani akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani nam ni sabat ni poto donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni poto donal murid ta jaar lefum señ touba sabat ni poto waye don murid ba nopi don murid ba nopi señ touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa moussa jëm penku ñu jëm sowu gëm nañ isa isa jëm penku ñu jëm sowu ñu nodd takusan allah akbar allah akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek qulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yanquba wal asbata wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh ahmed bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmed bamba lima ne ahmed tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñu na muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbat gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla yeesal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yanquba wacce ko ci seeni seut wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin bima akse ci aya bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmed bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonent yi ko ci tanj
wala nga yak deram yak nga deru yonent yeb wali yu non lañ mel wali yu non lañ mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb luko waral ni nga xamé ni weddi qubu saman mo ak weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali musallam kul waliin so tasabusin abad bi sayliman arsalu aqul ahad la sheikh ahmed bambox ci masalikul jinan neena wali bo seen muy dox yonent la representer ci kaw suuf yonent la representer ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxe ba genn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nan dé moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek adina rek jami yalla yi li se wërsek ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabaarak wa ta'ala suñ mudu mbay cham waxtaan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema nopp lu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa ta'ala ñi ni émission bi gëjna am ngeen ñaanal yalla yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah wa ta'ala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy liñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala may denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf upp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax éventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko
non lañ xamé ni Mustafa jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax éwanti wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo ah sayidina abubakar sun mam ju tedja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len da ngeen ma tek ci kanamu daayiru bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jibanti ma tuti ak cialaw tiw xam ngeen ak cialaw tiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci deuxième je ni ko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jibanti ki waaw ndax merlona Abou Bakar dedet Abou Bakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok wa yalla nu gënal serigne ci li serigne ci bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaarle ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarmani ko dekkat rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayamay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayi ba bay genn mu teur rakajani ko dekkat rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeen ay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax daana deg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junjii moy lepp du luñu wara wax mag ñi loolu lañ daan junjii dëkk bo dem jamm yenn fa mu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut loolu rek lañ daan junjii kon amna yo xani boko lidé ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu fatina num tudde xeyna mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aisha def da da ko ci ko wax ne ko yun balma dengali safwan def muni safwani jam safwan num def safwan kay neenañ da desone ak aisha ci alla ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ne man xamna sa bop man xamna may kan
man worna ma ni li ñu tumal Safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut mu na mu ni Safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako gën mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ Aisha la ko don Aishatu la ko don defal de mu ni subhanallah mu ne a legi nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna Aisha mu ni waaw gis nga li ñu tumal Aisha mu na mu ni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi Aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko jombalel ko ko ay jombali woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bima ko topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xeli ci ni yonent mom mahsum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

taaka jalla khalafa nan ko dépassé li wëcci ahtaaka jalla al khalafa dépassé ko ngir jëmmi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jalla al khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksartu fihi talafa li wëcci ahtaaka jalla al khalafa lool la señ ci waxte masalik bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way way nak joxé wat ci ngir yalla dina woni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe bokay joxe danaka da ngay wonko danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna muntu indi dara lu reey li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekkoo dañ ci sante sante ba ñepp dekkoo alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir setal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi qawmi ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu da ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yi nit rek lan tanalul birra atatun fihu bima tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dunduna ko xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre foncé yi am titre foncé yépp titre foncé bobu ko ci gënal ndax titre foncé ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakkam bi du madus mu nawara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sa yottu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digñu am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mel wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيم يينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال dimas du nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal. Ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salam, na tay nak digeen ma bal ndax dama soj soj mo xali doyna war. Ñu sant Yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam, ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay fi moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbi ko ci alquran ak sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban ñene won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku du répéter faté man la yomb. Ñi la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar. Ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lool tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar. Xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq. Musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatané tuuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar. Waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi, waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange, waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur, lorange sahir ak lorange batin. Jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya, mal éducation, mal éducation. Xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñaka yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday, di saga seen moromum bay. Legi wessu nañ ci saga seen moromum nday, wessu nañ saga seen moromum bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saga, seen bay bi leen jur lañuy saga. Legi fofu lañ yegg. Motax yonent daan wax naan man yemuna koy saga ndayam, ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni. Ndax booba yaakaar nañ ni nit moom ak ndofam du yegg ci di saaga ndayam. Loolu lañ jàppoon, jàppoon nañ ni doomu aadama ak ndofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ko ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ko ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti warmay dom adam man yalla bëgguma koy xotti warmay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di dagal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amo lenn loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy dagal kenen mu di la ko dagal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo la day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp nan diw da dof legi sa awra yoy nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoy ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango ma yalfas min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay dagal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray way juru makhujje fi ci jamono non la yalla di wolbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal education Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonentou bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonentou tontuma nima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tudd yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lol la mustafa alissa lol la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jo touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jote wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fagn koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fagn koy defé jote wok seigne touba dara mo taxone seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom ba jana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daara al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xelkom nga nekkon bo demé sax daar ihya ulum din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun tamtu lay katam wala ba yar bi da san mat dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won daar ihya ulum din seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tudde wonan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tudde wonan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum de adressé wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif seigne touba neena fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif de mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba neena fo fek lu negatif bayyi fa waye fo fek lu positif jeulal qus mata yasra da mata hasra yow nga dekk ci dekkup seigne touba ba nopi fuñ la fek rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tay far ay waye parlo mo ay farna ma ak diw sangam diw mi ma faral taxna ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex nga wax ko ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq abderam ma ngi leen di laaj kan mo gëna bon merle bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merle lu ñaaw parce que bokku ñu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku leen xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonenti bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonenti du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakar lok sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ka da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matul rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matul iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantie manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna ba dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokilax watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defari teunuñ ma waye mujjuk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mourid le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am sel bu nuñ la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax.

0: ndayam teug ak yoro nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz la ko gisse yana yana bu ko gissone ci ndayam ak baye mit nonu la koy defé nonu la koy defé non la koy defé kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati ay xam lool dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng leng re nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakkatar yow sa jaan waccina légui mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi lak iblis iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara seen tuba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppli ku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa li anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kéro bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune ha kero ngay doga am kilifa nak shaytan ñew na wutu sa bay ci yow di sa kilifa shaytan ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la ay diw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolal len di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposer na ma ni ma waw est ce que yakaroni xale yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni baye mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni baye kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxla wuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël sét wala dalay upp fu la waye fi ne fofu la jamono toll moy légui doomi yeu mujjii wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alayhi wasallam bañ ko né waw mujjuk jamono kañ la muni an talidal ummata rabbataha bis bu doomi yilifé nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bay muna muni mujuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba té gravel li goko dégg wala musiba boko dégg ni dal nako ya fay jitu bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama doom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobuna sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañu leen mangi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama dogi tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogi tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention keur serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni doom moy tout selam doom ji di jox tout si wéccet si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal ji yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom légui baye mom nak mo mujjidi yappar yappari ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujjidi subhanallah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen domi amna ci xalé ñoo xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si jubbu ko alo lu ci yoonu xale yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yoonu xale yi lu tega def lila war ci xale yi rek da nga tagok sen nday lu ci yoonu xale yi defal lila war ci xale yi rek lu ci yoonu xale yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ni ayu lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum naran e yen ñu wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccël suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbalé ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy défé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musul ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yar la fi njabot gi waye diw sangam porte-parole la moy porte-parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte-parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday jor bi te li ngay wax di ngako waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yaron sallallahu alaihi wasallam nenon kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga inviter ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'iyatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte youtube di inviter ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte youtube bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte youtube ñu di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyya bi yaay responsable bi tele bi nga ubbi di ci inviter ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar yow borom tele bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour Moussa ga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax Nandene Ndjay kuma Nandene Ndjay ma nga dëkk feele ci boori Kaolack a wakala Souleymane Ndene Ndjay la tudd Souleymane Ndene Ndjay mom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur defé na non ngeen koy waxé waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambalé go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagner ben procès wa lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sewji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko invité sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par lo rek tax mu ñew nga daal di koy humilier diko damaté ci kilifa lool du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor ken du ko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison bu don lol yonntu yalla muhammad ak iblis bokunu fuñ far waye muso gis fenn fu yonntu bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokunu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masouliya ben a dede kullukum ra'in kon nokoy def ba kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga tele edike sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de cionab yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna cionab bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakar ni ko digëlal sa njabot ñi julli xam nga ni kay njabot yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر من ناخ بوم ساخي سي جولي رك تي جولي امال لين نجارين ñu gis ñariñal julli dootu ñu def aw fahsa dootu ñu def munkar dootu ñu humilier kenn dootu ñu toroxal kenn dootu ñu soufel kenn wamru ahlak bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlak bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlak bi salat yaral sa njabot bañ baye de sakralise lu yalla sakarel wamru ahlak bi salat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lulu rek de sakralise ko lo xam ci lukoy toroxal bala juk ci palato bi nga wax ko ko ndium te lum massa def lum massa ritile subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wa nas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni lool lan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamne day jangalé ay téggine téré bu jangalé ay téggine ba seigne touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna delegation bu fi ñew de ay mouride lañ nenañu na leen bindal ben téré ben bouquin livre buy jangalé éducation buy jangalé at-tarbiyatu nafsiya buy jangalé yar buy jangalé ay téggine nenañ na len ko bindal seigne touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man seigne touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum ma ngay wuta taxe yawmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine seigne touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la seigne touba wax min ko lutax muni waxo fi darayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine muni ñaari avantage la am avantage adina ak avantage al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khairu kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khairu kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ku afisul quran la ko tagge ndax faqih lako tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya teggin wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya teggin sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala kulli khal azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamna ko mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi ma koy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu tere seigne touba yeb jangal nako muqaddimatul isyak yako gëna fété souf ak yeb jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu deur wi sama donga la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu deur wi mu ni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu upp la bir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñak ité wo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bare fi ci daara ji mo len mag waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu jaxata kay yut man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp dokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ñe tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokku tak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sun hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun mo tax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bay fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalima ko bi ni moy xalima ak sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskile fi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyas billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politique ci bé politique ci bés yi ko fi indexé ni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé muné sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba aksi ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def cher lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu woor ko ni feer mu jëm bu yegge dana loru te duko tay dem xol len xalé yi fimne buñ wax won jëm ci ci ap policier mu woor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi duko tay dem mu woor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi duko tay dem mom day dem lor bopam rek lolu bayyi makoy def waye xolal politiciens yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben grenade ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayyi ma rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran ko wax ah da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka génération 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xétu mew lañ dajel ñu nampalé len ko waye subhanallah dañuy def ba paré dogo réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré dogo réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañ ñi soga réccu wala ndaay neena fekk jëf yoy na reccu fekk jëf yoy na comme man so lañ nam waye setlu lin li ma len di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di nga ko wo bul defati nangam bo gisé kuy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lu koy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lon ngay jaayu fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xayta dawal bu granat du daano ba toj ba tak nga jël benen position etc sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu génération 2000 bi may wax ñom fu garana takk ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom danaka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bindi kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam génération 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ma wax ko lolu niko ndangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimne France gi tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makru say'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna mo ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yu ñu sul la mo dal France barki dem li xew Senegal mu yene ko ko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xire gaspax mu reuy buntu keureum dal di cey lal ay affaire lal tay basang ak yoy invite yonte yalla muhammad dal ni bal rek bu ñewé buma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yonte yalla muhammad munu ko ma ngi ñew munu ko tay na nga añe sama keur yonte yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yonte yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gason na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala fi ñay ni yene neeg la boroma cey fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len par par lo wuma feru mak ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxumako tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku dido senegal waye rew yi nga xane ñoo ne ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxumako ngir faral ko parce que musumako gis xawmako waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh beccio tune liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bou sadiak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bou sadiak nga wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bou sadiak da melni ko seigne touba djou xam nga domi seigne touba yimou ta ken waye seigne modou bou sadiak bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salim mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiw bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugg ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonk rek ki nekk ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonk mu wexal ko té mom defu ci benn dé defu ci benn ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci kër Seigne Touba mu wéxal ko ak kër Aladji Malick wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoon neeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beugumako gis beuguma gis koko gis beugumako xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seugul bamba ne bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana calayam dede wayujibul madha ladal jirani day tax nak day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug ku ko jini jakk rek musse gi setlu len ko ngeen xol ko li luñu jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demba du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslama ni wayo lutax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo len fa yow mané ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mësta dajé ak seeni bëd mësta dajé ak seeni bëd kama yuqarribu ila al-jinani way nak wayujibu al-madaha ladal jirani kama yubahidu an-niran néna am ay téggine éducation day tax sa bo xey di gëna sori safara safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an-niran señ touba néna bama dañu stugé ba gis ni nak deug deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important néna fa khumru man néna fa khumtu musrihan ila al-jawabi fa saase rek luma doon def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila al-jawabi néna ba seen kaddu daano ma gis ndariñal liñ bëgg muy éducation li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila al-jawabi ma dal di ñoké juk fas yene bind téré bi ci la bind ab téré tudde ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faj aajo yoon way faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam señ touba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moone man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna mune yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañ ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal éducation nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal éducation moy xalé bi day andak ñu ñu éduquer bo gisé légui éducation yombatul moy xalel bi mi ngi takkok ben andando bu ñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajalé tek ci loxom ma nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len ma nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu qayri فهناك خير وايس كان اهل خير فهناك خير نينا بو ديمي غرام بلاص تيك توك فك فانيو باخ دون منا مني خاملي لو باخ رك فاني واي وايس كان اهل الشر فهناك شر بو ديمي تيك توك فك فا لو بون رك من خاملي لو بون دون فاني
1: ني نود تاك ساندي
0: وايس كان اهل خير فهناك خير nit bu dé and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bi dé and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi dong bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasa
1: li do nga ma ci mussel kat li do du lenen li do nga ma ci mussel de donga yi nga xane ay donga yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu daj ak ben way ci mbedd mi abou ko portable wo ci ay wa juroom sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëwul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yow mal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko suñu biyek dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mu kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jamur ñi di yar yar soga manam mais légui yu yeb buñ ko dindé wax deug yalla yar dana jafé sa doom day nek daara ji sax sëriñ ba diko jéma yar mu ñew ci yow dila won naqaray naqari gu daara ji naqari fekk daara ji naqari wul li naqari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko seññ daara ba li seññ daara bala enregistré na loolu momit loolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañu jëlé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxnako bataay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi si burom soso mo koy ray médecin bi dara nekuluko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom mo nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol et cetera et cetera yow sa dom demul fenn dila gem lo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mu ngen señ touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé diñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam palaaso gañu bax ni koku mom wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ni nak di len roy lolu mom farata la lolu farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena mu fekente ni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaaral ay tankam rek jaaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dootu la yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisalu imrihin seigne touba ne bu fekke ni jikko mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo re def ko and ko jot andal ko jot andal ah ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nax ju khadaayil ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jaay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muna muni jeerul laaj te ji jeerul ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci seen biir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo cey nopi rek diko xam jeurutu laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fa kullu qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yagga andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye légui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé lélé damay ciuraxal interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tudde dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina ñariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way di ëpp na def la ta tax uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xaritou président passeport diplomate ciébu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko muy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolou bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant commandant intervention intervention rek amna ko xamni li tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëggé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla kessé rek yalla la gis ci mom rek and ak ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama way bo wax ak mom di bo legge bu mu am de acha kesse waye bis bu yegene commissaire retraité na kéro la ko commissaire di mu ñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa daykh yu imam cheikh wax bekkul fagal lor rek bekkul fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo ande ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dede fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxul yalla taxul politiciens bi nga tuddé dom yalla taxul bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu fekké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé leen xalaat doga def génération 2000 ma ngi leen koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamni da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kérok bi yonent bi dajé sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax seen juroma ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wursagale dundu amul marché bu muy jaay amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn munu ko defar kudul yalla defar nako ba nuppi joxla to du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonenti bi dajalon de di len denk li sen dund gi mo namu bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla suhmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nagn ko yalla fayal yalla nagn motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ wa generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xamna ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam mañ leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ ni yow mëno wax loolu dëgg ngir yalla te fim nekk ni ku wax dëgg ñu saagal te ñun bëggu ñu ko la saaga wallahi ay gone ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay gone amna ci ko xamni dama téléphoné mom jaxata la sante waye di wax ni ay goné yu ndaw ño def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ ndariñ li nga ñu amal waye ñun dañu xam ci yow ni mëna wax lu dëgg dëgg ciap nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu sagala man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma ak seigne muntaha ku gën ngir

Sénégal ci gën. Sénégal ba Sénégal daj ci li ma jàpp ci sama xalaat Touba ci gën. Touba ba Touba daj fee Sëñ Touba tëdd ci gën. Waxuma ko nag ci teg ko ci xel de. Boo ma laaj alxuraan ma indil la ko. Nga laaj ma xaddis ma indil la ko. Nga laaj ma waxi xawlu salaf ma indil la ko. Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo taxaw teg loxom ca kaaba ga. Ni ko ñu tabax la ma mab la ñu tabaxaat la ma mab la moma gënal lor benn jullit te tay ko daal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil ka'ba war may Sëñ Touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yabal fi kuy wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu Sëñ Touba bu yonent bi muni kataballahu tabaaraku wa ta'ala tarfahu malaa'ikatu ila Touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam niñ ko waxe sax katabalahu tabaaraku ta'ala anna baytillahi al-harama tarfa'uhu malaa'ikatu ila Touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobbu ko degru lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba ci bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nobbu ko degru ba ma tonto ba nopi ni ma ew waye ndaw waxi Sëñ Touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoyu de mom sax Cheikh Mbaye Cheikh Gayde Fatma neena mo ci won li Cheikh Abdoulaye neena mo ci won la waye bañ duggé ci neek soxna nday falani waxna ma ci lo xamni nobbu ko deg ruuy kon Sénégal lima leen waxon ni dafa am borom ñom Seydi Alhaji Malick ñom Sëñ Touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak sénégalais yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen sénégal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax sénégal lég lég lolay am lég lég day am ko xamni ni da bon gaddu bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xam da bon dong yonenti bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolo tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna luko gën waye mo fi nek fexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé luko gëna graw ay ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon baye bo nga bon bay fi li mag ñi loolu la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal mbacké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla réew mi waye gis nañ ni bon ak bon na né fi nek buñ né bon ak bon na ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañoo def seen bop ay sénégalais ki jaan bi di doomi bajjanante ak mouride bi di doomi bajjanante bajjanante ak tijan bi serer bi ak njaago bi peul bi
ak couleur bi peul bi ak teug bi samben bi ak mbeyen bi sisé sisé bi ak mbeyen bi jaxata jaxata bi ak mbeyen bi mbacke mbacke bi ak ndewen bi chama chama bi ak sarien bi etc etc wa li rek jël won jox sengor rew bi ñu jël affaireu etni tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax ma leen Sénégal bokut ak yeneen rew yi oustaz yi may dégg fi ci rew mi ñu naan rew mo fi gis mu bax dañu rayanté ba nopi tal rew mo ba paré doga défar rew ma mané bam def Sénégal Sénégal bokul ci yoy rew bam def Sénégalu Seigne Touba Alhadji Malick Sénégalu Seigne Touba Alhadji Malick Pacifique lañ ko tabaxé Pacifique lañ ko tabaxé té Pacifique lañ ko yoré nak Sénégalu Alhadji Malick Seigne Touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Alhadji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni ciot ci ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni ciot lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ko gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dañu mëna war ci alquran buñu talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni Seigne Touba xawma ko bu amet man xawma ko seriously bu amet man xawma ko kon nak nañ sant yalla julli ci Mustafa alayhi salam yelo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téé sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñenn ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defé ni lu mu ñak khalifa général tijaniyya ko xaj lolu ñan ñoko xalaat est ce moy ndaw ñi ñar ci suñu loxoy bop dedet ñaar do nga xalaat bi amna ko xamne lu mu ñak defé na ni état ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nekk ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lu mu ñak rek khalifa general muridiyya ko xagn xam nga koku kuko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisan ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañoo rayanté ba lu pi réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci Sénégal révolution wu arab yi ñom rayanté rek naari mom rayanté dong lañ xam lool lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun Sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñuy wax yépp fofu lañ bayiko loolu lañ jàng importé ko amna nak ñu fa jàngé ño xamni ñom lañ fa jàngé importé wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhadji Malick mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu woyef bop nak ño xamni ñom dañu importé la nga xamni mom lañ jàng fofa khalaatu Muhammad ibn Abdul Wahhab khalaatu luma tuddu seeni tur sax nayam fofu etc etc lima bëgg wax xam ngeen ko xalaat yeneen gaay lañ jàng foofa yanu ko andil nu ñi nga am nag ay élément yu mag ñi nga am ay élément yu mag ci réew mi nag parce que xale yi nga xam ni kenn jàngalu leen man huwa Cheikh Ahmadou Bamba kenn jàngalu leen man huwa Seydi Alhadji Malick xale yooyu yépp ñi ngi daw topp ñii may wax parce que ñoom ñoo am luñ teg ci taabal ji ñi gëm Alhadji Malick njàngaleem Alhadji Malick doctrine Alhadji Malick
ak ñi gëm doctrine fi Ahmed.